Barafatai, dying sawaksi naskel kami kuika kise kaimi siala lomfide ruru manjaja kise barnga kaindokna sunga takatini alandongani na kere na kogul majaram bayan Abu Toyib donga gianni na jenna jago asugu saming kalan janga na duing arka dokel jam sunga gis barafatami bara Daud Adam Adam Adam Abdalla donga gianni aljanna jago bara Amir dogi donga anni aljanna jago majaram bayan Abdul Karim donga gianni dogna jenna jago asogis aming barafatai nabi bang kise nesdi ngoresi iribani Radio Samarin dara aliyei kise na lulnato masatawra berel urre kwa alam bennes Radio Samar si lo idle bago alsi kwa kien si kogul illo leng sungagi donga anni na asogis aming majiran dada bas maamal dogi donga anni nejenne inantara si jago na rimenja kise ka taw sungagis aldi na dogwel alang kise duindonga diele fago mera ma kisunga tagatini na mera ma sikwela na kundula na kawgiti ya nisikia njurunga nkaminga na kundula dog nagi kurokania alanki surunga si kutumo na iriko Abu Bakr dongagi ani aljanna jago bara Usman Abu Bakr sunga gistawa aldi na janna jago dongagi ani sunga kalandu indonga di lefago bara Abdulazim dogi donga ani bara Azim dogi donga anni aljanna jago majiram bayin Najmuddin donga gi anni sunga kalandu indonga dide fago asinga sunga jenga kese duindonga una dide fago na u najang jijang wereng deng tanggal asa Radio Samar si iri banni illoling sunga gistaw aldi na asugis aming bara Yusuf dogi donga anni aljanna inang taras jago bara Abdalla dogi donga anni aljanna jago sunga gis tawa aldi na sunga gis asu aming al king kurobas ya na janna inang taras jago bara Musa Adam dogi donga anni aljanna inang taras rimenja ki kwambele tawagis aldi sunga kalanduin tawa dile fago bara Shakir asogis aming aljanna inang taras gago barnga al dorabang nabundul na kwakit al kien konga iri kagingi donga gi anni kise bara Musa indalangi inalomba al kikang ditining marang Radio Samarin den tari jina ki na orre kwa ki do alfegel na Radio Samar leken konga iri jagiti yei kise nes Radio Samar se iri duiti na ye na Radio Samarin tari se fi asogis aming na barafatai namadok si duing aldi tabung ago nadok ille songo kirsingo di na kise ki kwel alang daing orre bara Muhammad ajenna na jago donga gi anni kise barnga aming ilong na duoke na ken kona kwa ba matinin ken kona skai ngana daila fo gulba wala gal nin ken kona irije ile tille al duore singa ki gavalai la kim maran duo bidu kise ne ine fago anengi hasi ine hadir al duo hawale ke gidonga ini ba ki barnga kei na dog sunga masatawre kereli na barnga si belenga kawitia na mera makai dogna na kwasis kaungitia na kurokania ating gi ine abulong ba kise li dogin bulong ine na masdog ayin kise na inwa kasmin alang duo din si tongin kwasi jaring walagal asang ni maja in u kasmin kisense u sungasmin kawaring enna janyingi ining irsingo aliyena janyingi tongin kwang janyingi dio kwang kise janyingi dio kwang ensi ki nama askamba sunga inalomba alzikia kamba marang janyingi in kise deng araina kerengel ba ki kwaranga kerker na ilole namado gwele nangingwa alang utka na futo karing iloring asang kilasi kalung janyingi dio kwasi na dimbara si asang injalung
aiti lei na si he intimel alenji ke bang na zi si gerel na aiti ni na ye indala nga stimel ba ati tongin kwa kayin ati ilong na e duo faling maran duo faling intakati na ba ina tongin den duo kaang ina kay na amin idi na ka inwa ine indelin kwen tongin kwa ngi alka ine e rimenga nyal giska warim mitil aluki abong matini na kodok na mitil itrik tabung si kousi ni ina duo asadeng yang kwe ke walagali yang kwe asadeng aboke kinama do kwe lasang inkalung kining jani yas ailalong al takatini asang kanyinti wala alang kerel alang ina juwa ba ammo alang ina kwa ba nambade linti abo yezi nyinti walagal abo ina langa kwa ba delin asang ammo yezi nyinti ki kankeng kwaranga ki janyingi ki jurun keng kwaranga na uledo janyingi lo ilale asa duo kuse kenga na jena ziara ato aming ilon na abo kenga na ye lo idle kenga na deng ammo silo na duo kwera nang kura walaga na duo kwera nang tan ki basata kida ki gavalay aki diyesi kelmasin timba banin jena saaming ng nakir ila loling na marang ila duo ya sitan. Abadal malan din ang mo sitan. Fa ji ila loling al ji jangan na zgara na jisikol dul imba mitili na jisikol dul na jisikol dul din badal. Nama wala lang angi na ina juaba anam ba baungi inang nama jaungi nama sakit enje nama injuaka al araw ila tile al kwering angin ila duo jisitan. Neska daraga ane zikitia tambo. Hal inyala ina janyingi indala. Fa ilo lenka nama wela leng himwa. Ji il tile ala kol dulba tanis tari apajang alen ji jona ja. Ka ji abo. Ide janas daraga jane yesi duwa tamba. Marang wela leng jaungini jagil. Ye il tile ilo duwa ndem bere hata den nui. Hata deng tasarruf ahiye kies sarrif enki naman ila loolim fa waye mbina antan. So waka ngati ye korron kenga wala ye korronga kenga ba. Ila liya jidin tari apay kaji al deng abo jangalin jona. Deng kili jaring na halan jingwo ye aisi tema kila tema si. Na hal ila jayma se tema wajan la fia wala wajan la fia ba. Wala diyo yasi deng jaymile ka ini. Na ailou sokete bukwaling ilalong asang ila duosi inkwal ki gavala inang na hadui walaga ina asang inkwal algis aso na hadui wala kainzi nesden diobo hal na ila eri yasi jundila na yasi kelmo fu yafi nas hata ating ilona duo keri na ki ila duo zate dake azge ba maram bela huo amin kwa wafingi tikai idi nesia dia ke dio na den dia ila kainzi na futuwa yanga ba. Den dia ila na maskei ni futuwa yunga ba. Na mako ila lon duo ila. Nes den dia ila si liyo. Nes teye fia alanjundi na futuwa yunga. Ina waka ngerengi na mumindi yunga ngerengi. Ji aldean abojang. Ila tila aljiji yunga daraga ja indahan songalai. Walataane is erikirka yunga asanjiye si ila le songajanyi. Kisense na mako ila lang yunga akit. Ji jara si ila loreng maranjari kirke. Ne ilale so apay alen ji jona je si jaring alen jona ke birsingo asan jering ye den jeimde kastima na den kilmale hal ne ye dia sake dio wala den dia ile futo senga wala den jeimi le futo senga wala kain sine si wei wala kas timel ken jeimale hal den jawili ya der delfi kwa kerngali aini long ilalong alan ye la na duo asa dia dio ke atis duo ger bele kwa yesi ta wal il dia ba fingi tinis itay ben fi na ma fingi tina ka fi ay duo zi la bele ba ki injawati ki il duo den ni kai nan ka ami idin ne ki sense dai ngore sunwa ngere banya ki ki an fe si dio maran hal ki ar wore kwa kan in usi kalunsa amolai nezike abolai nezike maran ki jari hagigi walegal jari sieng ilal diyo ngerengi kerela kerelsa din surgiwo ato oredo
abe ilonga na duo ila lenja ngana sgere lenge kabe stawa ali sunga na alang ille sunga tabunjo na sang ille sunga jere marang abe ile duo janga al duo si jen na jumon na korole ana kusele ke na hadri jen na ila kusele jara marang nama jundi tani ajilal ba wala ina zamin ba din kusela aha soga kinar kurol ay sijando inama dalin ko ila ngai ba wore gwa alan abogis dalin gisi ila lolin kiren lolo indin tari ji amodo atin abosi e mungi nani duwen kwa abosi taga kusenga na bulal ba hidine duo woi na kakire na kengi si yeta kafi utonga kulisi yeta kafi e yero aboy nan kakire marang ya aye kakire ya wajanga sinke diongere na bo yan utonga sinke ne siki diongere wajan fie na do kwela lun duo el na den kilker ne si kataptan ne si kila kia ali den sur ke ne si wei asan taga ki belen den dora ne ki e ki beletu len den dora alen ye si kila wajanga le rang alanye kabia alanye teye sai asan sogatu bukwalen wala yonker waje kera ke ba ne yesi wi kisense inan kwa abasog bisok inan in berke ne indelin kwa ba teye kindelinga na waje rimimba oto abaje ne jigila duoban jumon ne ki wuto ke riming ne den jarimo na mambasin eritir wori asan teljekfia mara duwe siya zbele mba nama imbeleng ka asa alung na ka duwe siya sanga waba na ka altole ang. Lakin mara di nungi ila ingin ni tole ala iba. Di mbele, di njawe al duwe kersi jawete ingin ni ji asa erijan diyo na wajanjang. Mara ila si kwa kula kebasa kiwele warre kwa. Kwa nyata kebasa kile uto nga si kiwele lolo. Ega iya nama imbeleng al tarasi kaba tarasi haddo igen. Lolo warre duwe. Indala nga iba. Duo alim belenga tarasi mana tu ya taras aiba yoko josike mara nal giskawa na inzi amin au nekin utonga sikagil namas itirik mosoti.

Bara Fattai, kisense, bara Ismail Adam, donga gianni, al janna jago, sungagis so aming na bara Fattai aming, donga gianni kwa kul al bel na bago, kirima na yin tawangan dak, sunga fagul, sogis aming, ka insi dognes tabung au sinti, algisimo alkuera lang e forrengan kirsingo a jari asa duo din tong forrenga sigerel e ala janga bala janga kala nya e duo biduo na ke bos forrenga ke a na forrenga le forrenga dien e lo wala gal dien mustawa a kerkeri matinim forreke ne iti ile tile aye iti kanga kise deng janyingi kerkeri mingi fore ilali apa henga. Ilaye iti deng janyingi tab ina askeba tab sike laki marandien tab ina lomba alki ila dorai ina fore apa. Tab bay jisi tab mpi alki ebang laki marang fala kuriti ba alang yebele fuya kelami wala ding kelami kain siyas lomba ila erikasi. Namako alang kena fore ting fore apa apa ngkrisimo fore apa apa namakie fore ila alieni enga na orokuriti na e yani utonga kerenga zbuliti orong na ki kwa kerenga racing na ki kwa kerenga sky titia na ki kwa kerenga ngorenga kawe na mawela lang imporeng irsimo dial iya janga na alba janga na ayim kan duo asiye do wala kya ki gavale ase dogal kya nama wele lang inwa kwe ile tile ye fal kuro gudi nyanga ki gen jarunga ma di gyalang ilong asan ken jarunga si dok tulle jalung na alan si ken kasi tulle jalung ken utonga ne ken kwa kita se ken aititi ne ken kirsinga kai nan ka ngamin sunga ngereng idi na ila gijuala san din kwen ken utonga jalung na ken bahama zalung na asan jie si jaring lo idle alia dele nyoke kenga wala gal alia si dele koja buliti yengi. Oredo. Jari ine kise nama inwe lalang inwa kidora budde. Ato kwa gini ki ndola si ingire nkawe wala gusi nkawe. Aba den kwe fanya na wei nga minde ngu jilo basi iwel. Ingwe alfanya nga bela di se angin. Udila kene si juru le tulla kariba. Kwa di nga kai muki ndeng kwe alye nga na bela kusekel. Ami ya kama duo tani ya kama zi duo kwa jefya. Ami ngela aletu dola di nga kirsi nga ba muki nangkiri na unwa. Ilole na mawele lang yung wajal deng apu janga na deng kili janga. Asan ji jalung ay tile na ding kwe yasi kutse bulan dole di ake ngan ni jige sing kwa ba. Lakin marang ila ding tari. Jal deng apa jang asan deng wajal si jalung lazim na deng wajal jalung. Asan ji yasi jarin na ahli jenja. Wajal ina yi betarang wera kwa wajal waja kiria waja dike na waja diongi waja dakhili lazim ni sinji ila sijalo lazim magi sin dogala kila kwa asigi yenke koja yanga bulong nobo gil ila koja ji yesi ay sin jaring idi na dola dinga kai nga ba yesi koja sunga yanga liya ba apa yanga ba fingi tina sike nga panga sin bereng ilo le nga gis kwa kasi koja chika yungi bi alba nga kaba yungi ilolen algi kasi dia diongkur dengi bi albanga kaboyi ale fikre do wala kin nay nan kawe kaangi dia la ne kin apa si lo men kawe jika ti ka nga zar bay le tile kan juni na ka oto skia nga diongere ngi nan ang kan juni ne ska wajang ang diongere na abu kan juni ne kasi kimbule ila duwazi kansi aja akansi abu haba. Fajari kwen
ina bamba dalin injwala wonus nuin tari an ennu anina ami nama haddu lolo jare kininge oto aglebia dai borun ko abi jiono jono jiono jegila bagisi imberen filanal wajani mindio pirangasa erigene bo hai pirangasa juru kenes arridin tullaiba hai filangasa kake kinkul kange idi ne dio ngereng wala gal ile tilla ye lo ne dile jari ko elingi jiki dora doksi jara de miningi sense ma yinkwel ji aranki koranga kul jari surji dora dok asila ma sanga jaba alang injua alang jenne gi dora to jari wala ari to kala nga jegil ba ki dora dok ne jinjua yani ji lolan si jangar ne kulle jang e redin tala yana ji jona reitari yana zel ne janina ami nan din tala ya asin ya si jaimil kabulon nan din tala yana jikem ba ma si e jelum ye ay duiti nan din ta alai alan ji ya si waja ki ta sediyo renke ne se si ko je je fie alan julo in kul din tala redo fakki sense ine a radio samarin den tuske na mo hidi ni na undul na se nga beleng asan kiki dora tok ta kay yagindelim ba wala san ki dora to ga kalgim ba bo glebi an to ki buski dora to kalgim u han ka ter kwa kayin baki to kwa kayin kan so ay nga baki awi kwa kayin fu to kirele yalan si gudin ke songa arti no kwa kayin na Imbere asan gut nanin di injam na jawale futu harin. Kwa kain ne kila ngor kulki de ngai babon wonis nuwe na mi kaldi gila duwe gila jari en vekyo to na ilangi na kain jure nga na kain ammo al kuritia ammo abaki kali kuritia kalis kain gelma ara ngot to jumana ammo ke na sabiti nes kali ake ba kali na ma ka kai kali kalina lamba alkali yani ye kwasi kali filala kali namas kalafin yi dinamas durtile atto ammo aji gudfiya nanin jumonas kali kilmake kali kilmaka idi ne jia den to yinkwa banga abu yin balan kiya garuba yin na shajjan bayi na sin jwa jitaran kikila kwa ang albato jang tagalan duwan tabun jari na jirsingo tagalan din sursi injay ka asa kuruwa ang ayyori na jura duwan vikaro kalan takaa nalang ilale songa azato tagajia sa kuruwa jang eri ila alkwa kulka yengi jia lan tagajawo ilale songa iri ka indogola bizat kuruwa ina nga kanibati kiyage adikinige bizat ammo si nama denja ili nama kwa nama kakurgidia nama kalizari yengkawe jini si taganjaba haiji inanjang haiji inanjang haiji inanjang kise ato jagil kwa mboru nga kerangalea nani jumong na amoke nani mboru ndeng den den tari nani amoke nani yani bara kawal bangisin kinsi ki kisolongwa wala isan ki kwa mbelewa lakin amoke ni tahadila kanyana imbele nga kwa lalo mboru ntabuye na amoke ni kini kapanapsi gudi aljijana manjiyo nasi nes iso jage dai mboru asi kanso nga kai na des ke mene ke iso nga kage lakin iso e badel limbal ba gare anja bune je nes ton janes to bujel lala iso del lingara ya amoni ke ne iso afia ba san age maran kilmon futi min de nyan ton kauli je san kilmon futo jang ne jiduo se ko un to buti nya na je bitiba tabu ade kata buti minya abi ba inan bagi gila inan bal bay lawal ka bisi bagi lo kwa kai mungi nan tabu ti binya ja biti ba na imbereng kata buti bin se wala abi ti ba maram bagi ba sin kelma ke duoni ke na tabu ti binya biti maram bagi sin ke ba kina maki wudo asin es kergera ka ba dai worre
nama kalila kalila kalila kalila kalila bizat iya kwen iyang iyang kwen den jelle nama kali kurgol ger kali eri gera kurgol ba ato iyang kwe imbingi ya nu segan jumong nasiye man ning indering kal welalang inang in wala den surle za ta za man ning indering kal welalang unyungo kal welalang erit a alferdei na duwo diga fiya ba asiti dayin wurin lolo Allah yana fiya juru na gini maran ilaliya din tariya nan jija alin jijjoni wani din juru su ji na shidan ja iladi da stalin ilaliya ta ni lomfiye bai kuruwe ni irilaliya jide da joyin yana bai kuruwe ni na maja maran kisiyanse aunagin utan wale fito karin kazalik dogola kesi baki za kirbe pwede na nisin erige nan ina ga ina fiana mas fukka mi ga mas fukka mi ga ele rina mo ken runyin den dio laba ye ni fagona khalas ya na men gwa kadin zi wa asan sa kinil ba la sani na intina ina a dogola ke gali man dan burun dogola ke kulniye kwa sin na burun ke ngale ke na sin den ye sa kwa na sin den ba sa kwa ba na kulni na lok yerge kwagayin niska alu nisin ilo diya zi diyo bau na mayimberin kana manin ang na usun ilo duwa zi ina asan haba taip jijara sa din warra duwa zi indala wala mana jaringi zi jummonsa nisi jia jalngingi ba wala jalngingi sa na jawengi ba kinkul nama kage nama jiyo age anan duwa bi duwa den suriti yilel wala jilel asan long nama nani anan kaya nga mga si kali kurgali nang kilmangali nama nani anan kaya nga bonga jure nga si kurwa kani ba na anan kaya nga kerel ba longa kerele ayye nga kalwe nga duwa la ke manas ting hagye ke wana nas kurwa ke anan nga nas ilo lang ker ille ki ille jia lento yung kwa lejang in u nama warre si nyetti ni kwe ruba via na to abu duwe ne kwa san jango wala ki doro bude ni ki ngwal kwe la lang ki kansi taba ki ngine ka yu na den yiyo karang sungwa nen tabin ki ngwa na oto ay baki yom tuk idi na ari in runyo na kwa anja ngal runyo na ke na apay nga fa orre kwa ki se kitari a pas irikang na kwe la lang ka baran jidin suri jingola jidin tare ni den dala dilo donge duo kere le donge jalla lan duo kere na spiwa wala jijola lan junyu ngani jija na ti duo kere si jani ni nani angi en spiwa ati lo na jija wana junyu nga den ti nini a jija wana junyu nga ala ila lo le jago den ti nini in jinwe na kwela nan duwa biduwa den tinyo na halal jan jalla nan duwela na duwa de era warren gisa orbi wala tonyun kwa ngoro ati duwa jangal duwa si jani duwa ba ela tonyun kwa ngisa orfi wala gis warren orfi madin akit kamni kwa na hal galibe si jegi madin orren zatu si jegi den waja kaya zeke liana makafia nama bunga na yung kwa anan tono yung kwa si jagin. Ki sense ure kwa in loleng abasiki duwa ka wala ba. Wala kwa anjano uwa mbiya ba. Wala kwa ang dilo, wala dilo kwa ang leng jarik aljana jarigel jisi uwaizi mbiya ba. Eritabira angin jisi pulo sejai lomvile nasanji jawala na jaya ingrisi. Ajan ba kulumana jan ba apajo warabaji lomfile se jan wakilin jan dele ne si jimo akidi ba rankile kise wordo in kise se kaina olun ki dayin worre alanki indoraka asan kaula
nawa jagit kagil wal udo agit kagil ko jagit kagil asan den ore jumo wal den ore jumo din woren kwa din tongen kwa na din din waja ila al din tongen kwa ndi oke na jijuwala na yasi wari jawi ayinsi na amin waja suri ngay ba wala jari fari ngay ba kato matining ide ina rime nga marang kise idi na dayan wore zi kis kalong abaja na mingi la fali nda lanja mungi nani kwa ngangi al dayan wore ila lore nke ayye na ka anna waja nga diyonga la zirsing kwa kaina akima kaine matining de marakurul maranka ila nga irsin ba ka waja diyong irsin na wel balang en rimme nga san duo ker fala sai foro lomba wala dai mwerem bele sai lomba alang inja asa ki ko ambele inda la rimme nga lakin marang duo sai dai mwerem bele si long ne diyo gari na kenes kela akid basil long ka ai lolen ina irsin na kainis ka gasi da nan dele hago nekin udo nga ati ingwe alang baden ka. Ai duori ina so ma baden bi. Ina duori gal duon baru ke. Wala jija na baden ja wala din baru giyo jang. Na din baden ja ila no alam bi kwa u baden ka iya na ba nas berring. Na imbo alang imbamsi kabung. Wala duoto gina ni hinkwa lolo ka imbamsi alang kabung. Na di duoto bawa. Den tole na den jiti kani ni. Na di kwa udo baba. Den jiti kani ni na den tole kani ni. Kina muku jari nage. Asa ngina ngeri nage gini. Kale spe gini. Kise ore kwa. Imbele sunga takatini. Mungin duwa si den si miwa lomba na ngina kwa bal takatini. Warang abad duwa kya nganas imbele ngden tulin si lungi. Na jari seng leng kweli ngasan jari seng kera. Duwa gersi. Bangi lole kurweni. Kisen se wore kwa insin irsin namas doktani asikir deng sawa kelkam idi ne kise oto wing amfara ka imba mera ma nama abonga ye nama ila ungi naka ditini ngang nama ila ngi nesawa ga sungwa kelkam alang kain si beranga sita ga timmeng a na kise asogis aming bidu gali nantaras bau giti na rimmen bau na iri bagiti ilan sabba sungwa gis aswaming namas do asikir sawa kelkam namakainga.

Kiborai warre kuwa kise da yan sisa wakil kami. Ine nama bar nga kayin bara Ahmad tongi anni sunga alanduin donga dire fago. Ajana jago redi samarin tuskele asogis amin na bara fatay bara Abdallah Sadik donga gi anni kalanduin donga dire fago. Bara Adil Umar Usman donga gi anni majiram bayin. Adil insi email alanji tarazang na kusenga din tuga kain lo bilo idde na jijang mulo sikirel ailam binga si jano orre kwa nya tinin kwen lo kidle albibang na barunga kidle albibang alan tulengan diyo bang na kusenga din tuga kain in aldi oto kisense kul inang alka angan irtinga bara Ismail dogi donga ani Ismail Muhammad donga gi ani sunga kalandu indonga dide fago oto nde mbele in Kasmin Kasmin in kisense oto kawela nan ingiswa alang futo karing dobi dode tongin kwang erin na sunga ngeren dok in takilen wala in asanga timel ba alang bas delin kwen in belen jari al falingi marang utonga ki na jari dionge ne dion walagal utonga ki lal duwa ki kilmas dio bo na ki jurus bo ne ki lale afuwa inia na makwele alang illoleng songa futo karing asang kain alasi kuliyang kerel walagal asang ki kwaranga kul kerel na ki kwaranga dinga raki senga sa kindeni ba oto ki sense kwa kital daim boru dio ke indu hila utonga songa ki na yang asibulitia jia ninge long na duwa ilalang jangana di dien karajanga dilon si bojelo ne yanga si kien afu anga njingo ne kien uta kela njingo ayanga si bulitia tule malage jitinga lage ayanga si bulitia alantaga ujana si yanga si jaring ne kien lo idle jaring ati jikul taganja umba abaden kile janga ba lakin marang sunga tagatini alan si ji yanga si jeren alan jilel loma kilale alsi ye jige sunga ke adele ni kwen dorato gin jelde wala ngas gelel banas in jamin adjuela namba dele ni kwen jingo biso ngonga sabang walas bamba na abas ga yen kalduli yen doki in ice cream meli bangi singa ngujia kwa mburu wale jang na kwa mburu wa kaske in wala kaske in ba lolo dokba undula ngis dilombot ilanke lo angis in kwa al songo ngawel fa auna ka ngene in tulinzi na joingi in na mahabba kain kilmalen in ka asang surunga si tamine ki kwaranga tulenga kau na alang surunga si ki kwaranga tulenga kulu na mauludok ila siku elki sense saranje bangin in ingo din to ngin kwa si jia se jerelingi deli ni kwen asa ki dorato jerelingi wala sa ki songo lane tala ina ini na utong songwa ka ina yeki nga si denye ini duwanin ke atingin kwa al rigwiel nama tine ini lakin marang jwa inye asin keba dingere ngatu denge la ri doba ho enga fa ato orre kwa auna ilosi songwa futo kai auna ki kain kilma na ki jurunga na ki ya ki ki jeima surunga si inkoingi ninalgi lomfi kinga si tewa na utonga ki na yeki nga si ini na utonga ki na yeki nga si diele ja na sunga te katini alanki diele kang iloleng auna sunga kaim na auna karing na kagil ilosi sunga kise bara Adil umonsi din lo ina jidere jang daim boru dio fugo dio wala fugo mara dio email si alangi jisi lomfi jano alangi jisi jabal ja ke gavale jabal si sin une lomfi jano jisi kise dilo ila le alji jang kise nse orre kwa oto onde ngaldi nyatini kwen insikenga na futo baring duo biduo auna kilonga leng futo karing na auna sking si tole kaim forengang ereng yang kwe na yang kwe jigar habbo na kain toya sidok auna futo kerel diele dali ni kwen inalama jawab inal apa yang wala galdeng jirgingo kiding alang inalomba alang ina jawriti ba
induona alto en alo lo jirgingo lo galan ki joini ya sanye iwel aljimin kilman dio yesi e minki kilman dio joen idinna kwa ke ati duo ina apa en alia den joini wala galden ihtimam diere wa itingi tifingiti hata din e kwari ngi iya masiro kisi ense e une kilo ngalen bal kasunga idinna intale wore kwa kisi jabs din to en kwa ziki kwa ranga kuljeren lomfi uto ake ina yeki ngasi diele wasenvia ingis kwa dini ya sina dimba si alam bagi jau na ala nyawazi songa juel na duwa na denya na dimba si bagi fi kenga yenga deldile alkeza tu songa suungi inlomfine ina mkwa kangi idine ji dini ya sina dimba si songa bagi jau ware kwa ilo si unus kumong na unatole karindele na duwa biduwa kese di lo ila alti jija na ilomfija dele ki bagi ke ruazaba inaka jia kwe jang jibas iya na ba jang net kinsu utuwa jang nelon fidele jalan delo mase toure jere ji al ba jang utuwa jang nelon fidele jalan ji mase toure jere ji al iya jang lomfi iya huwa hebe haba akit utuwa skene jisi iya ilan tewa alen jikil utuwa le mase toure jere lomfi iya mkwe gifia duoleng jidi ngifia alen utuwa kene jidele mase toure jere alang ho ajundiba idine intalai din talai dinya jia yan ko yan din won ko en saba tala mubashir don fi bay jiti ilal afingiti balan den yesi ingola na den yesi ilal dalle ilal ni jile ni alje itiskan skin yan si yan ko nyaba kazali won ko berdu sare lonfi dingi yan ko ingo fa uto ka neki inan ho watanga itanga kulu marang lonfi den te bu uto to lenga lo uto apa hajarati kilasi ne jana tenge ke ne ja fa e ke insina ka ul lagi maran ki dora ila ba allon fi ku el ki den si fa una ila le ka ngi sense allon fi ku na ye ja ila le so nga ka ba ki di mbagi ore kwa e alan suru nga si dinele ko je jama ska ba e zenine iyan ko mitil gising aldo ki e sarang u ibrahim den yan ko den wo ko zi shi dan na bagi afi yin ba ken ko na teres fi yin ba gabli ya sa kayin e nes di nes ko ya kayin ba bang interingi duin seina na liya gal alsi allon fi ko ini matinin kamu ta kida matinin den ko en ba teringi ya kaman sin kayin maran dombole irin menga sa kayin nan den seina teringi ingari tiya be in bagi na man si beto zado kayin kayin abon atorik asan wuosi koreni wargalasan den wuosi koreni karrahilla ki kurwa o nes koreni na karra ki kurwa o nunti ide ndalan dara ki kurwa jawrete in bagin ken koranga bizat yan kwa o no bagila shonga ken da guwan ko jiro amin lo na yan ko ken in bagisi gi nan yini ina jaba in bagial ho ilolo lomfi jaki udo wase lomfi ken ke de ken dombarale rimin pia o ne kin ne inen jiani na ye kwa bara fatagis amin soktule kenga bara adila sikir jenga bara yasin bara yaqub na asikir do jenga yaqub abdalla dongi anni na sogis amin namaskaiti jenga tulengale na soga tulengale kiborai na bara fatai kien soga tulenga na jenga tulenga lomfindendonga kiborai na bara fatai

baila ko ing alabago daing alding ang torombole, daing alding ang torombole kerek, bas alding ang tulay kundul nas kao na alding ang torombole, alding ang kit si kundul asake daing orientili na si dok alding ang kit kundul alanges kina si doratorello Raul, alanges kaing udonga kaing utonga kerker ka kwangen dio. Ilaing na uo at dinesipya kwaga kwasi badi ang orayini. Nang kiyong utonga ditin ini aliyeng kawe. Na kila utonga sigal duo orayang kirangang kwas karangawa. Kila utonga al oretoginge namas asunga ki adayang aldingan torombole namas aldingan sungwa kundul nas kaw. Ilaing asang kila utonga kakirka kit alkayenge na kit alkayangagewa. Kila utonga diyo alki kaw di namas aldingage. Aldinga asa oretoginge namas bas ila orenge delin orenga kernan kwa askal ngaba ila bazi jawli na kila utongan dio nama ila oren simeke wala gal ila oren tarike na nama dilo tulen karik naskal kam le nama surunga sikimu ila bayei na ngkeria gut wala gal grae kwa donga ding dosi kwa kernan aldinga kundu naskau

Suur jangar askeba maran suurin ringa kerker kilabas duo be duo den tareke napi aba tok goyani ila dik dok bo yani na aba ila digisi kilma si moyi kerna si dok ba kilma si moyi bi kwa nyet duo bi duo baden ri won ton sing dio ke duo bi duo si baden lo de lo jaruti lo digle marang bayma na lo digle na lo nga isle ila namo kwa kit si ja al wu si kweri kwa kila kele al wu si kweli nang kwa si dawen kwe nama kila kwa asa kwa si kien tare nga le don kabitia wogal kila kwa si bas don kien tare nga le na kwa kit kila al kwa belenga pirja kirtsinga yenyet apostol as geba walagal pora age walagal tulenga ageba duo bi duo asa kuro ke alang ba mireta si pia anamba mire kwala si pia walagal alang ba kwa si dawen pia uogal alang ba belenga pirian resing walagal asang belenga belebi belesi long.

0: yima jaram bay ka kira jamba
1: eh bat ka kira jago bara
0: ye ka ba el me ngalam babal dun mo munus falangi ni ma tusi ngiri basi dina wor dangi
1: ka ba galal warin dola kayna kurul gen nan ma sinalam gonde
0: e lay ne lan tarasi
1: eh bat jago jago
0: na to do ga dan so gi na makwel alam ko na majaram bay nu kerele ko
1: eh
0: ah egel neste mun kando na ila dok ah dato langele ko ina na skaiti ya
1: bato sal manay wo kere lo adan kisu bon akurel ke lan ay ko
0: ay ko na ko mon ay
1: e kala
0: to le ko ra ka baba ah uno ko no ste bon ngeringila ba skaiti na mali ading rane ka
1: to le ko sia
0: e ko ya
1: e ko
2: bago bago kinge
1: e wo kere gika na gel wo dol fange
2: tabum ben na orre fo gozai ka sal maga ban na baldi ka bari ko mara
0: ne langi
1: orre ka ko mona batiri
2: e
1: batiri bi
2: na batiri sikal de na ko mara
1: ma e ken na yenin ka
2: e ne batiri sikal ka wero na duri oto keker keker pi na mena minye
1: e
2: wala gi kay ngora su ringe bakin na na
1: ta ga tini ran tu singal ho akari ti batara jeri nga tori en kena tin na ngari e
2: kila mam kwang e tin kwang bulli ngale kay tori
1: e
2: lakin kina ka bakari ti bas bari ta bumbe
0: bat bana kido do an komba man
2: e
0: a ko era sente mukando
2: na kay bulo nya hera komba kala koro aran koro baba ye
0: no no
2: na fa nang ya gis ridikto ko fek ya ye
0: la ki borai
2: sha baba na mali ako
0: ki borai bor fotay dok nin kong todik mara ko era sente mukando
2: e
0: a na golilla ko na doka a meram tollale ko na kegilei
2: a meram tollale nanko
0: e an ko ba wala
2: e la la den tong ine duile karai ba ma e ni maska wala na ko man
0: e
2: an ma ina ka ko tawale ya
1: e ki tikin santir kando ba wala ke on tolle
2: e karai ba ka ben dina duin jirani ba
1: ah kala tolle
2: alba ka go ka bas iriteria wala
1: tolle
2: domi
1: e ko
2: a belia
0: e ka go
2: ai a duin nu nyurele le timbal ba ya ai
1: e tolle
2: atolla
3: nam
2: na ji dayla
3: e
2: ki tu singel gel na ronta buye
3: ai na ke wo gere lai
2: eh
3: ai jago
2: ai bendeling
3: ko isaga
2: mara nini nganya
3: ah ko udi ma bangara
2: eh
3: ai bago na bama ba
2: wo buke na wo ai gira ke
3: ai bigan ku nini te men bangara
2: egel nini
3: ai bela bela ben na bari
2: kela
3: bago ai
2: ku singel kima
3: ai na ba dai siba dai ni ir bomba
2: eh
3: ba ai bon na ma ina ma na
2: ya dingeri ai long a kabargila war pago na ku mona din dimbiri simbalu pimba
3: ay dambiri sinyemang so biso bana asilo ba dualwa era kanzi jaron ka dora yiri andin to mo dora yiri ge wo na na duera ko agal ba kari dana sko nga
2: kan kuldu mo sanna kuldu mo sanna duin kari ngere nyen na kayane to bungi
3: awa jake ba ay awa jake ba padile men na bago
0: ye kela na kago
3: na ay na badie ay gal ay bong na itin danda na dang anin ko en kaba
0: lolo
3: lolo
0: enen imang
3: kanzi jaizi ji
0: ji
3: borunge en gera dani kanzi balunye
0: ki borai
3: ay na bon na bad ireina dang na na kaba zelani modi de borungila
0: aywa ila zela
3: egel dang borungila
0: ila
3: zi de asa ine bo baba lana ma
0: na
3: ine ma kagile
0: ki borai na borfatai
1: eh jago bat mang
0: eh silong
1: eh bet
2: bet domi mo wase bay
0: eh bat
2: eh asoy tolla asoy ki barkay
1: ay la gina so la sin jandi ba din don
0: ye rim buru balay
3: ye kan ay na kan ye la na sa dok eh bet ni na ka duin to ngal dora erike
2: eh
3: ay ko ku ndira na sko ngal ka kan ko ak ni sugin kan niya
2: asoy asoy
3: ye de on dora ke lan madrasa kan ni
2: asoy is coming
3: again na ma ila
1: bat o dana
3: zu bat ki kirma simo ba to na bela na zure mba
1: eh ona wo kinga sana sama fi abat
2: egal kan ni egal kan kel ye wo dol fay
0: eh
2: egal na magal ko la sanday ngir le al de ngir sumo ye
0: eh wa
2: ah asin jawli ba na
0: ma ma ko la langa sitting ah dok day mon ton alan ker kundul nas ah simo nga kel kam
2: eh
0: ah inde na ma ko la alan ko na nas ga simo nga dia kel kam
2: eh
0: ayya kain don bore akel le bawli anjul yohanna le bawli
2: eh
0: ah namaden sangal ongalle na de kaya digle na manin tabunko
3: eh
0: eh
3: ala batara si jitaram kul yomba dombra to lagela
2: dombra jundul ye
0: egel
3: eh
0: na indeng ne lompi bay ne lon ko kerrek
2: anan kulingol
0: egel anan kurkuling
2: la aso is coming back aso is coming soma
0: eh
3: na injil yohanna ni njoy
0: ongal
3: ya ongal le
2: aw ya la bat domi
3: digle wala
0: eh na digle ko
3: ya
2: den ngar on aleol
3: eh
2: den ngaya digli
0: den ngaya digli na wata bunko eh
3: nana ko na ina ko na naskel kam
0: eh naskel kam ya
2: eh
0: wala mayiran ban testesa jaji
1: ya injil yohan na ba
0: eh injil yohan na le
1: den ngar to le
2: den ngar on ale na den na den ngaya digli
0: eh
1: to le ko
0: eh inena ngi men kwa asan majiran ban lumpin kwe iwo alien kwa gaina prisia gaina kemi ali yasu ille na kila dora twidi alan ke majirasi amide biaso nga illa ide yohanna le
2: eh
0: awule na ma impeleng yemara yasu den surin surle adilla ya akwasitol majerse ammi de ngalafya
3: koras tilminyas bi
0: eh tilminyas bi ba nama dieng berula si jundi ne yahudi en nyanga namas tabun bedede aran jelil je la illa li alidwidi namas dog bedeli aran min samira je nama ela na dem dille fago alin kiriya samira
2: eh
0: ide nama loke ne kiriya sohar na illa ari illa illo la sohar kiriya ele barankili
2: eh
0: ne lel barankili ke nama dele yei al yaqub Yusuf Pedinki. Aliding ela namaki rondora ela ila. Alila rosin kiriya al dien roi. Alding ela yasu nama illa dien ogo ila lole na rong uruungo. Rong uungo. Al rong uungo ila sali altin ila ela namati akia ana samira nyangali. Na ela asam koro bau. Kau dulu tu kelam, nama El, ni si bulu, ni jin ni kacau. Agi, macam mana bayi lompi kau sini sini ambil. Engal dah ngoro. Nabi kila kau abang nak kikim kau kan. Nabi Samira kang, nabi gal kelok kau abang indereng. Yang kiki Yahudi kau nama yang kiki ngudong kerkelge.
2: Surereli.
0: Surereli. Nengas kalau abah ro.
2: Abah dua baris ini kacau el kau pas jaringi dah.
0: Ah, nama sih kuah. Aisyah korjani. Nak kaji pura lagi sih anjisi. Iring asam koro ini. Ide asa iring asam koro ini nama sih kuah. Aisyah korjani nak kena skoro kita. Ani alang jawabannya bu aktiba. Nama sih kuah. Nak kali nama nama sih kuah jad. Inen jaken karab kelali ya Allah kuah. Niat nama sih kuah. Ya si ide. Nama bat. Si pergi dengan nama deng
3: deng
0: tu panas sekianas elang kuasi wa albel nak boleh dulu dibagil aisyah karaba kita kuah aisyah kasih ingin nyeding in mangyai ba yesu masih
3: lompin gua
0: alkikani kuah nama cut kelili
3: nama kaimi
0: kaimi cut nak kelili ala ni si kaki alkeli nama elang si kaki lenal si kaki leno kumeneng ye iyalah Amine si arompisi na kilal kelo so nga na indorasi a ke kena kuna no kwenye a in na maya nga denga nenes inen ana yeso nga simoi
3: a din gudines tarasnes e ngai
0: ino pege
3: na pege nga
2: simoi don borende nga din sunga simoi
3: na in sa sunga ge aje bembe in gudoto ngin alkaba marang bowela ngi simo kiala una ina timbitin bisok bisok
0: Elon Musk.
3: Nak kan?
0: Nak kaya ngaji ngaco.

0: Asogis kau ang buarapota.
1: Asogis kau, asogis kau, amin buarapota.
2: Aso, aso hibora. Ine namas kina kanida ndumburin keng udonga pirjangale. Asan kiu. Nama ine giyo nga songa kain.
3: Eh.
2: Alangi iyo.
3: Tabunye.
2: Yeah, but ye. Yan. Alki dule to kie kure liye na road with al kwa targa ke. Na al nyanga ila na bulo. Nas don pimko yin bekeleng asa koro jani. Nga yin asin beleng. Gida yin burung kwa ala la jampa koro asa ngani. Ya kai. Imbele ka esmin.
4: Ismin
0: jago, lo ilo jago. Na ide ka asa eringa dogi lo le kabe sani mingeli ye. Ye mai nika duksi inkwa ye yeng di entaski kera kuang jibongo itala kebalang yeng yeng se dili side nka wala na au nka. Na nama yeng kera kuwa green eringa njua ti support kinka aludenga asa eringa. Na nama yeng kwe in nama dogi de lumping kwe se inja dogal bo duo hoi na duo bidu na aslo ngabali injo lumping. Nana made jawe ela jawe tinge ela jawe nya
4: kikela kwa nui jawe te
0: kikela kwa nui jawe tinge
4: yenganye itin suri ngari makai nama dien garmi ila kuraske loletin kwa dia ganin kai na mungi nan ngari maga nama nama sogata dia na mawari maranyen dien ela si apaskai
2: songa
4: na za apakawe idina aldik dog yani kien aldinga lendok as it dog in and na na na na suringari makai marang lodi leng namanyangana kumena duri oropoya na elayang in kaurtenga suringari makai na marang kilmang irpingiti. Kangi idina yelakwal kudule was erikandelinga kani marang king kwali and jardengi yen samiringa kiki kila yudanga sa surgari minkai. Marangela dual den kilma tule kenga yen samirikenga na eladua na yahudi ya marando baba.
2: Na serelia.
3: Na yelye inedokal lomas ridig anye. In yele ele kingis in jundi andangi lonas duri kiding kidimbara kose kosen benga. Ele kusinga za ele dien tile beto zeni na tori yani nina zeni na abaki mitile alan kwa zeni ton dioban nama bi abang ando wala ba nama skin abang sur kor kay le ajato ele bele nama dogala le kelli ngo zeni na daile kinema kid kan na sur sis kayin kila al kwa kay nga punga kor ku se kay nama skin skill sur karam
4: e bi ngati ki gis kwa ele bi
3: egal mati kan kwa le ngundu
4: e abaze ele kan idi abaze ki nga panga kan ngene gis di nga pukwa
3: ne
4: duwa si de nga pa kwa
0: ki kam imitire tirke
3: kam mitirke ne kan gis coming again
0: aba tong duodi ele idi na dien kwe di kwen ko adi kan ka wonte anas ki
4: ndola kan kam ya ne ele tumbun si kar de
0: ya in kam ma tori kin kwa ndie nguo
3: ali na long
0: al din wo ses ina na nan kwa wala din am yen namas kere lin sine ina si kam ya ke kera kora ne ele duodi na maga den kin ma putton ti in wo sanga agi ma na wayna dembo te lam kurre ndie
4: ele belesi
2: na ye ne na kin kwa innen kai nan surunga si don aka ne ba ne lompin kwe ne kin ken gari ma kai ai fe na kin longa nyetli irina nyanga na donga inni
4: idi ne ye ki sense del di nyet ina longa bal ke la kai ngal kin ken gari ma ge ne kin ye del di nyet len ye kurin sike na ma ira u ina longa yen kin kwa sa gari min kai ne lompi gal gari min sia kwel ba ba ko la lan ko kul simoge nama ila nya asa nyenkiwe hatal king kwali nga masur gari magene dia la kana ila asa kiangir
0: ega kaba ekidigi al el ila ngel basan kwa jaung kwa kidalo korong age nando kiangi adi kwa gene gitage nama korong sina majaung
3: nama mazi dok elong gi ba elong na kwa sungang abajang alamo kwa kulisi de kejelo jaung asanga jamba ati ila duo ay long ne duo kiang ay kira long marang almas kiang korong asi tinga unus maran tes jaw marangi deldindo al deldinga kan kelasi askamba nama ine dog ridike na sasonga day njuru le puy ne kines kalumba almati deldi lomfi day talale ja na alja al ilngis beleng iniri al kay mutongal day talale ken ngal ki long na source kerel na source alanga kanan ba idi ngina lomfi abaken domrele kaw nge janan se sunga iringi ma inye ine na simple ngi tengi in kar irona di ngai ba ye ka nga undul na kwa gal kim mitil ngam na ro e al ergines jang wala ke ba de lati karabi non korobi ati duina el non korobi ati ila du borum ko lebe na garim nang el na ci korobo ba illola ye ine na maya ko ringa ba mati asan as long as ye inkiye aliye na ron city yena marangi entielinge arro yendi ngungi kinne ma yenge na songa konjo
2: na matan wello kan ngimo
0: e
2: ya patie al ya elena na yesi bulunas inquire ka aisan korokit ani na aljaba na manin jay bura la ngati yen bele kasmi
0: na ji nye se perje se age dia se
2: iya iya iya esi o bakay korokit
0: ke la si wa ge ke korokit
3: ye benen perje kido ko bello nak ina ke juru nga del a ilongal ki duli ngue juru kan den arang karamba na marang ki ko lelangi ko te yanga ki ngasi lie nas ke mine nga kalungi dina lompi ke ngunga die njamen tarai
2: domi
3: ele duota bello nas ki ko te yanga ido ba ina baka gila ye ya do ka ba ko na dombre lolo se nang ardenka ye to ngora den ararang alan den ararang a ye lomfingwe kasmini ni na ye den jurule ka jawrtingi na manye irel ye bereng ege na kasikela koro kaisa janina ka aba alan tane role ayinga ba ye alki dule toke ine rok erdike na skarumba dule al toke na lange ngaye ye meram tolda ou wal koro ki dule toke ngul na magal imbereng ala kwel bala nguinga manatu eridisi ke yakwel bang role ke ngi marankila koro asay ngulye se buras jitiba ba ine na ma otasunga kai a naki kuondora resinga
2: ki kuondora ko tena ndora resinga
3: tabume aba duro ke resinga ni
2: a sadomi mara ine na ma ye in ya alkwa nyet kele ne si impirje ngange dombor no enkwal mai na nyai na lumping ko sis ina mai na ale ko anwar aminim fia
4: Setio,
2: Setio.
4: Idi nagal kidik do kimungi na ngwa lomvin kem koranga. Jalunga skimba. Ne inya yal ki duleto Kenya na skilombi e hilaro arakini. Din nuhi langazi besi long in the ye yani ingengani na domundu. Idi ne ya nya ki lomvin dem kwe al kirsingoli de beledi enta segeri na maranyezi ilalo yani.
2: Jiwo
4: ilali ezi ingo na ile riden surke na masekiana nyana kwa kerenga elen kwazi kulke la kwa ezi kanani nal kweni nal karani kilo kwa kuna makari kulol na masin kwa ben bagil ato an ile ke kase akal besin email ingali le duel ki gana kani
2: sensei ile di jarne la kese ngain idina yazen kwa jisi asa aba ngwa asa kata kerja ena si pirje asa kerja no tonke
4: alas alas kene ya
2: egen ena mo si pirje ga iwo
3: inama yesi alia yesi pingina den seji dele ki kadora nga alie awol sia tiringa basanye si korokit kania ye asa mburgia marang lia asa a lomfingwe inalankwa ena mo si iwo ki sense induo duo ho alaiba alan duo ke nas ko ngutonga ki longa wala ka tori gila bayesi na ns kin utonga kwa a al sunga yei na takatini alanga yesi se ei
4: la la dani kagal dun sa bangere na masin ei melie ye roki dule toke la nyanga al ila nyanga idin na kwa yesi ele kanani na dule toke nga ide
3: yani ye konjol sike na kwa na kwel ba roki to pa
4: na langi to je idin na kwa ye sika na na deri nga kwel ba na mai madina mas in eri nga ye
3: wala gal tawun tu yisi
4: lolo inza ni ngwe ka ndeng den juru nga se eri nga kan sa so ye na mas in eri nga ta na ma na dule toke madi kwa tar nga ke kwa gilal gi kasi oro nga le kana ne na kirti nga gi madi gela kwa lang ni makari ye ala sa o gi dule toke na sku en korel ne ka dio angi bodalyalang ilazamale uro yani ne kwa kgile ne kanani ogira en dunta saurre ne kai nan arti yegal ilazamale ye kwa ngulo kelvi
3: lompinamas
4: galesi dora folire tilazadu
0: na ji mamangi abajel na jongo je kidan worre dogi kidiye kiga balai baruka ne en kame ay abang ko ya badule toke tew elenga ro ala joba ro asa utonga songa ke anan dikto bo alang roye ma
3: mas karle
0: ha ki dule token ro ala joba indio roya so kwa songa ke ne kizi al dule nan token ala joba ki dik na nama ki ninge lompe do kempe janga pas ke ne pi roale ala ela ne kwa songa kizi nga kazina ma jilon dok inal dik min pi ye do galan yele yangwe si e kuro ene ge na domo ngi nal al mera tola kwa ala ngi na kwa ke ma domo ngi
3: la songa domi kazina ma si nama dok ene ma si redigin iwe lomfi tinasa keba wala atikwela ngi bulon lo asake bal ingisin ja alanji jel otona ine bulon a diwen janna jilon ne kim utonga jaw nama elnes te bunker nama utonga dinga ya longola ni ji se angel ba alan duo alan duo ken eske la utonga a inyikila lang kaze be se longa le lonna nyankwe
4: marando kine a bas ya na zena gut wale alin kwal zi abon burgo zi ngami ki ana ki ki ro ki dule to ki ala joba na el asa ngami ro ki dule to ki ala joba kaze be se long udo alin alen dai ngore len dok abi to ke nes gibnes gure kinye
0: sei
4: nes gure kawe yani mugi nan ila ninke dike na sei
0: nanjo
4: namas e namas ki gure ngeren kayngal alanji kilo udo ngaji sei
0: ji gel na yinki ki palang ina yin kam la sala sitana ke nundo na korba
4: e ye ina kam apa
0: ngake ngala joboro
3: la gengel ye
0: namas namas
4: ina no ke tin
3: ilo le namas no korong ngagel
0: gel namas ke tin
3: ngongwe namas namas namas yanga na elki.

0: sa di so kongo
1: egal na won won won den dan to won tong yan nang ay don alo bel be was pas lo lay ndeli
2: e ba wo e den
1: ka lo lay ke won so ngasi moge
2: e ba ba
1: e
3: sa na jamaili to bad na ben nay nang gore na simo ka na won den don borele uto ngay nang kiwi
2: e
3: in sa so ngay gel mo simo
2: be ba do ra ken te ba mama na
3: to do lo na ba do ra to ka ba in der ken ga san kiem ba ma in der duon si ken
1: e
3: ala yedin si ani ka kere lo ka no
1: Along with the test, yeah.
3: In a Cossack of a bong in it, I born as a tin to Kaleiro. I saka, I did it in Sikema.
1: Eh,
3: I born a tin then you go to Kella. Come
1: again,
3: be agency boy.
1: I come the King Elian, a student.
3: Be agency boy.
1: You would over.
3: Be
1: agency boy. You can't the King and the King. Nas tabun kan nigel ye
0: kenzi na kan ni
1: eh
3: agents boy
2: ya ngana nung kala unas nung dokay na skirol gen
3: al dara
2: ko na beleng ye nakina basa agent kaw
1: asaba aba numba bay bay eating
3: akira
2: so bungi skeng
1: mazin pis bele ana mabotengo unas dai tar tin nka
2: ya
1: antene ana to lekit simo eh idi ngina dele otan songa kay eh majaram bay ire algi dai tabujang le gi jenna zergiti jegil dok abay london na otanga kernga kay ne yidi ngina lomfinke den dombure ye abay long anang dem oson togle na bara to kamel de le bambirson
0: ke boray ine jiwo ke hebadie lompin doran den jayle wala lompin den jile na segile ye ki ne mila ina ki ne ki jaba
1: lomfi den segile ki ne miye ba wala ki jaba ba ba na wala ki kirai ba
0: wala ki
1: kirai kaba seji seji kaba seji
0: kangal ko adin alu ne ben kaminga alamba te ngaleke abaji ki na ma jana lumping iri to ka so en ngai ni ne ka seji ni ba na ina ma de firji
3: ne
0: ki ka si ne ga choba na ka kangi ja dok na ning ning
3: ko
0: se ngale kiri dia na ina ma ile ngi ne ile ye ga na ka lumping ne na bele ngara
1: yi ma jaram ben ini kinga yiti ya sakial deldin ko yakanye anan ailon tarang ko korongale karanje mba ota dinga ba kayi man sayinga dinga nan yiti nyurte
0: egen
1: yina longa dinga gal banke nas jigi man nama gal dondon je nas jando marangala ji nyuran ker bas birnya ale jamman ile jayi ngai ba jayi ndiyo yong uto ma songa kayi nama dog elom firo yong kwa den sey jey donsi lodi gang altarunga wintas le jawrti
3: erel
1: alang erenes jegil yi ay indoke sele yey wala yay ba yel longis kinga si sele jang wala sele jamba maranki dig dok ota dinga kay nay irjinge na ni na ma do kadmus in erringa lori ando kwadinga kay nay ngam bi majaram bena kal gis kin ku singali idi na matika jitti an wala gal kasilum fi ayla ko elba
0: ni ngam ya dia
1: na ile sele yele
0: ile yay ba
2: na na tik ka gal kidi gafas gal longi
1: hi
2: do se longa dingan alan do pite na denso si erel eye ka pe akere wala lom pise ka jitti ga pe asa yesi kele na ngindele
1: egal na egal na aba na yi mayer man ka ba nafsu illoni nan yi wiral kawa asan jiyo to redig e nye ne men jamen gol alka na jitti am wala ka jitti an mai sa idi nye ma majaram bay ira ru ira kan su lol itri ko ronga kay kam uta de kay nal indele ne lom bal ji jitti ya wala haja alan redig ja
3: jamani la ko ezia bogila bala aliye anai kurgena kenga la yani aise ngulom bi
1: ko
3: ina ngul baye den la iyan koronge wala den banga yesi
1: den
3: neskwe na nguru
1: ne kido ye kile na kan yurunga de ke
3: egel na ine lombi ko na mazin kwa al ilang kenga san kengo ne sibidi asan lombi ko ne sibidi
1: yani lombi otanga de yake pirje ngana pi
3: ne pi
1: alan gidele kaungi ne yesi asokwa
3: na do walan ka ngene dele seji sungaka
0: eh na kangal ailong na ye duldin ko lompin gwengi si lompin gwengi dang erin ko sungaka ina sakanga
1: dimbele sei
0: lompi al gwengi lalin kama akwe kilma
1: eh
0: gwengi kwe kilma
1: eh
0: aga de kudwen ko si na kain nan kilma wele
1: eh
0: na el sina na alawan ko yanne su kwali ni jinga na urele na sike la bata el nan irele na makwela nan ba jeban na don udu jebi ni suinye ga ini adibi sa aba na ldi si ananla
1: la ajanan
0: ka ba idin ldi alan illa
1: ko sel alan ko sel alan ko sel azinyi ba
0: ina na mai na duldin ko alon ba abaze si ting lompijige
1: eh asangle dora
0: lege ala ngal ngeni
3: ye ba mangi
0: belengal nan
2: egel na kabaye na kanami kabaye na kanami e yelan kerin jongi e hinajigin din.

0: avancé wala di ko ronka ya di ya avancé bana mangi abba bi sayni
1: eywa
0: kanyi la kan amangi tin muy kerin yewi
1: baba
0: egen
1: abalo
0: na do ko senga kay mbalja
2: na
0: elen ngena pago
2: eh
0: do bas bora fata ya wosi
1: idin
0: ina jo abadon gel ma sondor gel lolo
1: sei
0: amna bora fata ya do gesi
1: idin nan lompi do boren dio so nga kwa
2: eh
1: nen kwa
2: eh
1: ye todi dab si aba udwa kabiye ba ulmella
2: awul mel baba ki suru ni ba suru ba
1: ilan ma jibelen aba ke tikiye ba
2: e daya nya ba
1: itingi bi sanga kene ba wori kala nga joba
0: e
1: ilan ma dule yumang
0: ila sey
3: ngere
1: dile tule
2: ba ngere dile tule ya ni sensei dab si aba uto akabiye ba
1: awul mel ba
2: alan uto tule uto kanya ye suru sura kurel walan alan turul kurel te ya
1: no no
3: ana ina bejula alan
0: kono
3: suwa
0: siya so kawa
1: eh eh ina suwa siya da kin
0: eh
3: la aza ik anin ko dia sin jaba
1: no eh leilan ko di ko
3: eh
1: ya leilan ko di sin
2: eh

Nah, nama beli ding ingwa, ingwa ding wa, beli iral dele kada, na kana skios tarini makelkam na kaingo, nama wedi ingwa, ine lomvinde de modun kedok, dai majram bain ilala lomvinde de modui, alingro bodros ila, ila dok ingis kwa ine, mumino akia kwa wongen dokala kang, na lomvinde bagi kau na dengkari kulu, ada ing kalung e, lomvinde kingodi, uraba kul ke tulangi ni. Wumbi uda kurki la e gini la kiramang erbel el dan tula dionis uran ji tinga via na duori kena kom na duori kena lil idal ba lil ba kona ke ke kala na kidal ba kom ba kona ka sor kazo na ikagil aizinka alang ero lia na aizinka alang ero komala na in anale in tile bedo idi na kaza diang mungkin ang ina alba kagirona aso ina yaso anale anale lombinde ngwe iza alba anale akagiloba na dembera denjaro wai ba komala na loker leka giloka naga subung yanga alba subung yanga na bulu nakar kwa kai nanay kawe bakal ki subung kwa ongo na subung ken belanga rejungo ne belanga ken si adrino asoge dami barafata gis amin inzi kalung lombi kingodi kurrogi inni alba jitimo ene bulo kurrogi ni adang ila tienzi kando kurrogi ni adang anayzi kurronga jitimo zi kurronga na woyngo kida unu kurronga na doki kilmagi simma vi idi na dembele kain kilmaleke idi na kain ken skilo reading kidembele neki domboreng anaile nasala lolen reading neki kwaembereng angeng neki kain keningeng ken udongale na dok reading alang kel nekil masimoka asoke zamin barafatez amen inzi balon dembereng ken kri kwa ile ditu amange ne bule kulkin idi ngala balji katia ngaja ne karda dengal katia gal anai idi na kain katia kalbe na uron jitiyo ko lanu duo bay juzang aba jiti juzung ba jiti enni bulo bang edede le jayo na ba te juzung ba ngal te jayo asoke zamin barafata is amen bel na kwa kul kay ngudo tengang lomvin dembele ilal den domorele rimem via na ile kuzungo kay ngil male ala lya lotale ilale kayo asoke zamin barafata is amen amen.

Musa na mayin kwa liyana maska wala naki dora itkiyo ala bashan dui. Awoj, ala bashan le aba kuriyama na magi kienda lima nyet kuro ala ngi kingo si ero lo azraele. Longfi na maska sen kwa kaliya ya bayesi kajisi ding kajisi de ngiri kuruani na kienda lima ngiri na de mburu ngiri nyet. Asangi esi uja asa amuringa ang aba kurisiji. Asa amuringa ang aba kurisi hon sija ala dem hachuo lekya. Dae longfi na mai dok kingo si nyingi aba kurisi hon ngiri kikienda lima nyet. Na masi ya masi kote honu manto dok sala asa eva diye ndiyo. Na waka kiende ya masi nyet kaba. Nama dema wayenga osondik. Nama dema wayenga osondik pogul. Arjubi lo ngale asa warling awa kurinkia bashan le. Kinde ma nyet bas ergera na daanga kurala. Na tusunga kain. Nama kikaba namang elenga kit. Ala jura futo de kain dema mpala. Namas kage na sa war si honin de masi kage ala hajwan le aba kuryanga. Namas nyet kage kwa kea na yanga na dogola doke. Mara namadain surisi de imang ota na bayi mamarikonde. Kina ma umuringang aba kuryanga aba kuryanga umule suru itkaba ala ro urdini rieke. Ro arnun le namampu harmon le. Sedoninga namaning harmonin fugosi kona sirion kriya. Marang amuringa namaningal kona sinir kriya. Nama idede manyet si kawala mrila alengke. Najalaat si nyet na bashan si namang salha. Na azurahe si ala awakuri hujin dema. Ala awakuri hujin dema keng bashan le. Na oje barofa ingang awakuriyanga. Keridungo bidin. Na hojie barofa ingang awa kuringan keridungo bidin anga. Na ala dempiri daurang anga. Ala iri kainas kain. Na omuningan dongake. Itfili ala den kuring mitra ongal na nuspagel. Na demud mitra ong. Division of the land. Surun jangar. Musa namahin kwa ni ala in suru si kaba. Kabara uwi ngasi na jari ngasi baru aro er ani alro arnun leke na fuwa jaladin sabba. Nama orre manasa si tule angarana ya ngasi jaladin fuwa it ani asasai namang arjub na bashan asali ngawaj kurinkia. Itlo si namasidok kona rufaing surukani ya ir na nama manasan dongona le. Arjun longa nyet bawa namang jashuringa burunga

de shuriŋa burun kina na makininga le namas bashan si kona inani hos yair yairin elinga namanga to kinimo makirsi dok jaladin elinga ani ka namo makirsi dok jaladin elinga ani marang rauminga na jaringa si namalo ani jaladin tas namang ro arnuni sabba asa kina aginye yensi namadok yabugi madilani asa ki amuni nga kinage kien kina namagaripinye namaro uldun lepo agul madilara wale na kanara le ala barra nyake fuwo faljale kisabari musa mbele krinuwa musa namayen kwa ka namas orre ra uwing na jat na manasang orre ng sabasi irsi ngona sinwa diyan kurilong fi bimusigi in suru ati ini anang babong na dalima si dering beria dalima si dering beringa bani asang kandol naro udun si kabal kia israeli ngang arra anak kiembar ngage na alang yang anang dogolan na bayma si ini bundi ka alung sinas songa bayang kiende makitle alge ka ani namanin kiembar nga israeli nga suru itisi ati kabe alay nga si diyan yawe long fi ini ro udun ingarip alang umel kawe alin nabi lea naman kie lo nga kitle baongi ay sa kabihon si Angara. Itinle kabas yasyo si Inwa. Jiki kong ijagila un asa diyan yawe long fi kit aba kuri nga ubu si Fia. Yabasin itadok baru nga nyati si Fia asa jiki yandel. Alanjo. Kaliya baba yang asi idin na yawe long fi badiyang er. Musa udunle ang kariba. Musa naman kwa itinle ka naman long fi si Saad anas umo nas umo na Inwa pwensit jijungas na ding abit si ding aping na king kurong kakirin jawle de ay long fi alang jawle na surule umo enfia na king taringa na ding kurin kasi yundagi na roab alalop nan si agel na suru si Mosi ro udunin garip na king ranga bernyala si. Maran long fi badiyang doing irip puya nga. Namo uri nga isang kasitin. Namas kasi yung kwa songay in kasi pakat ay jir si ngoba. Iri ya po fazan tabule. Nanungi garip na saba jawi na sayid na riye jawi. Na kiking kungi it suru si jigil. Marangi fakat ro urdun si garib ang jaba ala lo jagil. Marangi syo bayay asang kwasi linje. Na yay dok asang yang asi surungar ala jijelo. Jidok si yesi jirsi mo alang kilma kakire fia na futokir.

0: Baila orre kwa donga ge ani lo bilo albang alang tulenga bang na duin donga alang di elefago kwa kul donga ge ani songa oton sok na ken neskai di na dokwe lalang kim utonga kise kel na rok dieng kirsi ngo asang kalung idi na kise jarung songa teka tini oton na wakwe lalang ko na kaim forengang kirsi ngo na utonga ke la tulenga alti yen di le kiwitia ina jaso na jiyang asis jauliti oto na mara kwa lalang kel na ki gutfaling kirsingo majiram bayin jago na warre kwa donga jani na mako na sida imbera tabunga ako jago
1: asoy na tana asoy orre kwa kitalidiele jamungi ya isibomungo na kwa kitalidiele jongi ya isibong are sangalang bidombang na alang konjolang karabang asoy samin tabumbeng kikiyang are ngang na kikiyang rai ngang
0: Barafatay na jago gutfari na skwasi donga jani orre kwa nina asa kayin na sa kunga ba na madugdan sa wakil kam na makin na kari utonga kilal tuleng age ina alansi kwesi jaso nga jauli inu duwa kersi den barasi aisinki gabala nga beleng na kinsi ay ki kangla na kaw na alan dokangi na kagil den jige kay at is coming walagal at is coming ba kaskiwitia namado gibano nasdan sa wakil kam na makin na den yung kirsungo idin na sunga tagatini kwe alming iti na iya si gurungi uto ako na siya si jaldi na den juru lentintia ming war asa kayin na apaya nga ba liado ka ba apaya nga king uto nga baki ang indalandoy kibaray na barafatay.
1: Radio Samar Kilma Kilangi.

0: Asoy na ki borai warre kwa kital bago na ferraba na kital banna baugiti na kise ki majiram bayin kani majiram bayin kise oto dok uwa kiwa ngaka ina kwa nasen kiwi ila tile alji janna dogola si jurnyu uta ngaka in na ki mintore kas kiwa barang kain dogola njaya ngale kauriti walagal asan kaming kisense mungkin nani yung kwa jurnyu wada yung borung al kerkeri mingi borunga kerngang ayi kwa wana kagil ila tile asa ji kwe si berenga tole nga jemingi na uto wa kisi jawri jengi alang ki gabalas yuide njaile na kin ingu dele ilalong yesi arruñ na liati yesi ruño al apaye nga bele gabala injundi lalang ki kwa songwa antafige ngeng wala jundi alang ki kwa kerngang tafige ngemba jago nezua
1: Asoy natane asoy orekwa songwa aso aming alba nabundul nama yei al jurnyu wale kani jurnyu nama eritulei jurnyu nama ilong nina anang kurusi naden iti tule jurnyu tabungereng basing gis dangaleng na basing keong kwa jumunas jam marangaba ilong nas din kurusi mindeng iti taras ajiuba jato bayang sabasergi wala galnin korongi na liakeen kwa madin dinga du fegali otonga songwa ke nindelinga nama deldin kwe ye jurnyoi deldin kwe den jurnyoi na lomba nina asan jurnyo deldin kwe den jurnyo otonga songwa ke na den dio ke na mata katini alanki skelasi kalung nama ye aljinjwa nina asan soring istenja wala gal soring jaso nama maranye kale undul wala gal gabalanja asan du barasi imbelengal ki gabalai kile kul abayon kwa da yongore alang kirsingo bas ritomine nama kale undul mainin digle ji al ilong na duo jang na jurnyo ji dile kele ila eri kangungi idi ina otoba kwa wana kagila forrenga al kundula yeng eri lo keras kundula ba yeng bas erisi kundula alien den diyo kayin na kwa le skiwiti ya kiyeng opungale nama kwel asan yengalo minding kidik yimening alkawne kayen surnga si kingo ki ilabele ki gabala wala suring istenja dain dioke la wala keba aba illon na ki dain dioke for rebasin jawla nena alba belesis iwi ner rising ki kila korang namas iwi na je marang aba illon nas ki oto tondio iana aba na barnga na kalanga na kula lotokang asa kirgini na toriga lotokanga na gabala sis kandain dio dogola abas kawle do basing ilalan si kayin marang aba ilong na yeng istenjasi na jaso si as kayimba ki naskia kamba yendok asing kiwe ba kinama yenge al ilong al kwe iti inkaminga ya alba dalui al dindo ngake idna juel alanjanyo alamba janyo na jawi sunga takatini minding auna kayin surunga si kingo ki ilalong asa gabala ilasi dain diokang wala istenja sis dain diokang wala jaso ngas sis dain diokang wala akimba abay ilon na kima ni kain surunga kingo na kain surunga sis kiwo le akiban kel taga ay nin kurnyungo wala dogal sunga ko je nganke mbole gal bile nganke mba alang ilong alang kain for nga sis kurnyo marang abay ilon na kain dain dio akeba ila alba kikau for nga yemba ile sikawe ria ke basa far kundula abat ton dio janna jumon na kwe yani ngani nga sesunga long ba abba inala long wala gal ie nal long aba jumon nas kwe yani istenja se akeba yi ban jumon na abba inala long wala gal na ie nal long nama el aba el lonay kwang awoli nama skile doraje aba gal illon na dok na kembar nga genal den kringele nama dokile dorakie nama marang wala sanno al au na kimenin kim mitilken kain dogola le awna kim mitilken asa kain do na tawra kuroba idingi na abat tawra kuro oton si tille jurnyonga matiki alkirsing inkritin na toring alki daing surungiri kanga marang oto kwa ninge alperrakenga na longa kidlia kamba al ilong alkikin alanjang maninji ditininjang maninji lo borukerlejang mi na madelin jina dinyang kwebang na marang dok kwe lasang inkalong orekwa oto nde jurnyonga na lalong manatoringira oto ilong nina alji duo tok jang meram kwa ongwalenta ze wala kwa osinta na jwa yang kwe jurnyo ai mainin kwa oro kin kwa gedo nas dingwe si kigitia yi kunir dok eri nas dingwe si jigiti yi ji duo jang kin kwanta zane jwel alan dora jarang na kin kwal dile songage abadiele iting juru ajewli ba basin kurun gawa otong so idi na duo anangin jwasa otakarga jaruti dinga kin sin karga jaba kinon ka ngungi na ma illo maining ayi alkikayin surunga si kingo ye illa long ki al metila kan kain tongale na kila sikida ile kila kila jalunga na masli amosotka a na madogye ne al jingo ye dengi ya imbelenga ati ilong naskwe istenjasi akeba wala jason asias keba yi wala gabala asia aslomba induo ati ilolle na kekirenga ke njigenga ka ke na kikwa ngainike takatini duwa ba ilong nas gabala si alomba ke ngonjole la tumngiren songwaninge kine lombal konjolo amati delling ay kiran kirsing manin ni ke ati lona jure duongi wala ko eniwi ala lot fa go na ni pya na man sing ke ken jaru ngang anna ay lolo bi lobu njum na skor ngake inna ma degi ati ni yana gutal longale nyanga nan sen diga ke ati ni nga na tari ngan sit enga asa gabala si alomba ka ngu na yan korompia bay lewi al sei ila namas do gabala ke ba ila do nama jigiri liagal abas awulengi engana smosot piana denton diokeri dok asaya ilesea yuibal ridike nengama la in alki gabalay kal korongena awesan tin yi ile namagal korongi apuyi kin nye lage oto abakel na dayong or diokegila alki king koronga kuyi na duodik barasi aspati ba kika aspati ba manningi nkwa meram al kwa alki yintong aleke yin kultong aker nga kerke le kurnying nama oto jitong loker junyona ka loker wala ji ki ya ki ton diginde njurnu juru na ka ki ton diginde njurnu marang al ilong na gabalas askamba abake lodi ngan kwasi aba surkanye ko tenga lan surkeli inama ka ngungi al istenja na jaso akeba na gabalande njua akeba ine na majel kwa sokay tandio numu jumu na ferrakini inama kai nema erdike al kwa ngere al do jeyinga awal kimbas ja kinsi kanza ki wala askamba awumaining na kila sungale ya kiuba yi na maining kaungina kain surunga si kagil yiki kila jalunga si kansa istenja si kansa gavala si kalunsa wala kul kila kang ako kaduinga bankwe na asande njurnyungo sunga taray liani mko na kila na kagil kika akwarangay alikikang na kikila kane asoy sunga takatini abay long alam forrea kurunyo kasipa isi long asam maining gavala si na istenja si na jaso si surinja so si asang kawle kila si kila ota tulianga ge lano nalia denja ile kien duiti asoy
0: Kiborai majiram bayenes inan taraz gawara kese sunga takatini kimbele nga jijua alan singkiro kalung kaki warre kwa kain jayengale ine imbele oto kankir sunga orre kwa idin na kese ki aldayin boru kanga dogola si ilona kwa kulkurnye iye ruin nang baru nang anyanga na kala nga marang hatta elen kwa fiela dok yani abako rigitivia mungi ngire duolen tine dokani ko elen tine musin kwa aljo dengi ya wala denga ba undul balan ingona sin kwa kanje li idin ba in kwa abanin korro mafiya ba
1: alanga
0: kaldiye ba wala duwa wasa kwa ba fa ilolen nama utongo sunwa kai ne kinga sibulitia ne kiko te alan ken gutaka na sikiya sukumo ine bara camera safe dok tuleri memfia ilolen kanmo welalen inwa aban sele kela kindo golan tala ye dileke aji iya na baban kangi ne kai nanga min gitiya balan anya ngana mama ngana bar nga kariya na giskwe kunyo songwa jamaili marang indalan kwe ilong ninal ji dora mahayen janne janni ila dora sinama kafia nama jundi lana ba jin jwalan jaldo ineni indoring namas inkwa ala jaldo ba kwe liaki ila dorotok adwiti ba ayye nama ka inwe lalang inwa sungwa tagati ni kwe ti baylong nina kuru nakatile laki maranka we lalang inwa aba ilon na ji siyele jala na ji gudan kerenga sija al dogolan rising duo ake ba al ye ilong nes kake nes dela ke walagal nina se uluke din ko en jurnu ngolen idi na jial iya janal ababan gablines dogala bela ba ilon alan kage alan gutke di enta zena ba ne mboki atis dogala kera hal ko elan kin dogala siki dora di ko iskurnyo ne ila jurnu ngo bas di ele dien ne dien dora ila albi ba al bolen kin dora ki ila dora endalan kurul nama mboki al ko el alan kin dogala ki in dora enan kia wala gal aliene ko gin kwa ki diem bere kame alan ki sisim gial ki ko alan ki ila ki ba oto ki warre kwa al sunwa ngereng ki ngasigi dogolan jurnyo kwa si donga kuriti na longa digan banga kanen dogol kundia na iya kanen dogol kundia idi ngina min dem den bidaya al bolen tombutumo tongin den jutumo si den sas to la bobo inama udigi maidik ajundi na kwa dogolan den jurnyo len bala kawriti aba wala iya wala abba ina jawriti ba zainya ka ga bon incomingi kurusi al baken dogolan umkirte ji oto adin ilon nagi ka dawlo bulang na kage kurbulang kuru ila yemin gi gen juzura le duke nanin ka hawela mungi nan kulma jinya maran kurun sallasi an jabuwa bataga idin illa ba kurulo ila gen na fugo gen na fugo tana na ina lomba al kafia al
1: ken wori ga uja
0: za ken wori ga du lotu le lefao fa ila dog bay ila salafo ti kuru ila dawlo songa bulon ayi futo enga na khalas yani kingas keba ine dok ati iya ken ati ba ken ana ken dogon jurnu wala futwa kireli ba marati yeren to asasi to laje baba nim bim bidayale in sika ka ngami min kari inan ka ngami idine intale algi jisi lomfi ini ne ji oto intale le ngan kara jaw ngidi ne itala si dendi tin gundi wala ganas intala duwa to si gundi taban duwa to garunyo ba kila dogola si taga indalang ki ila dora al ilong alin yanga si kurnyol idi nabanin duwa to gin jirnyo wangka biko wa si mbela ba innama udigi awla nama da wala lang inwa warre kwa jirnyo wa in eri hainay ba na gol gabala in eri hainay ba lang jikwe si jirnyo nas u gabala in si iwi asan duwa kere si gabala kaliay ba marang idi ngi alan singye kalon alan kai alan lomfinden kili wala ga lomfin to gun worigi maidik idi ne jaza duosi ki gabala jo gabala duosi diarengel ba ila lomfinden to gun insi jalanti ji al duo to lejang na lomfin kwa doldin kwa gin kul duala ke bana birnyalan in kwa yiki gabala la belen ba ille ye yani duala ke bal birnya ille lomfite bi marikin dola jis in kaina zalti bagina zauliti nan dora inas gawliti alan yenke ngankia idi ne ken jangale konjola ambulal balia ape apa enga lonzing atingi longne ila lolen ye dora guru insi lonka nani ne ilolen itirik dora uru alan ilolen inan awngi ati duode lenkari kitulling ne ki gabalande njwa ila matinin ila duosi da bilen fiya alde lenkari ne junni ne ki dora itkuro ne yesitana nan singangila ila duong den kina le tarjebi anjebi ba kangi na kai nan amin idi ne ji minden iti uto ka ne zi jawli ne ye kwe kilasifi ki jurnyu won dora min aje iti ne zi kilasi i jawli ne le alo ker wala gal a ki ila dora len akuriti ba wala ila jurnyu wala akuriti ba ila na maka ne diri an gal ya ne inan duitiya na ati ye ilon na apa yang ana lomfi jundi na ke hadda ken dogola si zatu iya rugliya baki ila dora inda lan ruin nina al yesi kurnyol kitule ine insi oto na maka hankamin imberezi oto ine kanzi kela in asi din taala litiel aji iya jannal abajang alang ilo lem futo baring na duo bi duo na lomfi forrenga ini ina jwaba kim forrenga alba gi lomfi ini lolo in kai ini lana dol wala dola iba
1: doli ay alko ngama hadiya hiba ki bele fukka wala mar baso gis mayna soronya sunga ke wala kim bar otage yani kasi tingwe ki de nas musajjale ele namaye alki dol kring ay
0: a kise inama doli ni jotto adingilom vi gisi dolini ne jijono sel dolsi juwana enjoy in dolsi kara welba wala galka in dolsi futwa yaba a kisense sunwa nin tarre wala idai ba ila dolalan ya bauta ni duwa kersin ki ila din lakin maran jiziki sare din dolin jile ne zin beren in dolal ge kaani ne ji in dol si ji wala den uki aruza wala gal na tulla ge ba sare ne jato aini fa orre kwa kisense uto sunwa ke indai worre len na sunwa ta gatinge alanki dogolasi ki ila dora indalan kurnyu e majiran ban warin yin kwa in waran jijagil dila lake ine namara wala jidi nafsale wala ga jikin sulukiyata wala ga jidin dora aljike an janni ailon aba ilon jago
1: asoy sunga tagatini a meram belen inal jijwa ken otama ningal dile fingitia au madi jidin dirbo mending ay kira lesa jonga
0: asa
1: den jurtole a tulli asa jurtoba nema tulli a jurtoba kaleke oto abay long ne kidayen diyoza taki al iya na ba ko ile san diyen dirbo kurtol mani nyen ton dio ile istengensi wala jaso asi wala gabala si askeba yi imbaye yi al oto kidayen already yo imbelem fukay na krisin jumana yanga so nga sigenas dogola ko nga kaye na abanga longa kranga lekenge wona niski kinge nga kerkerkini na oton sogle dog anan dogi long aliye ina kwa dogin kamel tabunge na musosi kawe kidayen or reden so nga bayle oto ine ay kira kay jalonga kay aluke ne undula meram abaso nga jigila banjumana yanga ke kidogolang maramba nga kayimba kangungi otonaski in si askalumba maindindo ming oto alkaenwa e kali meram si duinja le au duindel dindio in ilo al duinyan kwei alankie tala kabun na ilia rabbana kinga dola kain dola in ali kain etinga ni ne kurnyone nanko kaden sa bajaso ansa kangunja so ansa in duoma indin kidik tondile runyuo na kakie tawakamba yake kengi undul illa dienton na kaka queen undul illa long kial sources taga kirmil wala sources istenkau wala sources ki gabala coming wala kinel zata ta kati lona rigiti a arang el nazmeram sina alki gabalay a kise ki alkerkerkan na al aidu de njuru likerkerkan marang ay ayla jirmo na aisa jalung eri keri aisa kasi jiti indeling na kagal nas inalung keri atika anes jiti indeling inana mansurin arabarang na bansunu bansursi birmo na bausis na matabumbo marang aba ilong na kiming denti den den dirbon jurtole kulonga tole a kurtoba bankel na malod le kagoye wala jika istengay sinja ba wala ka jis tengay sinja ba wala ka jiki gabalay sinwa ba wala jika sigi gabalay sinja ba na makul ka karing yi aido den abang ko yeker na denji bankiring iri jegi jato na man wessing ile risik ka bi al kay ngunga en kaminga al anin die lel ka bi ka wungi na ske en kurgo nga kangare lel kay lel yayi al tongi na isbinga ki mota nyet bo marang abel mba na sker ker benga ile baye ne long al duo de die lel ka wungi na ma ske en kurgo nga kangare kurgo nga ezike ngare marang ile ba kwa gena kamya sa kungura kurgo kangare lia na ma sunga sunga kisi jigitia meram sis jigitia ki kadora aliye yine ki dogola na ki dogola sunga yenge na ki dogola nge sunga yenge kin yelage alkina lankalun au barnga na kurnyungo na kayin koronga legal al illon na ka au nas gal kiwiti oto ile duo al el na dientas lel ila tala pui alam bini ba ne le duo si a tala le barang na ni ena duo en na el na na orredio tari itvia alan or resiste bunje nina albaram majram bayin ine a kamrod seb kutuempia in ilong aba illonoski kin utongale dagargara karaba ki dayung orre banyokei na kwa keri kwa walagal porenga alkundula le ataka tala singa imbo orredio alan gutka onas or resiste bunkia kangungi idingi ne jirmo askeba na kin jirmonga wala istenjanga wala gabalanga yi alki gabalay in illa long asa kwasi jigitia wala jigitia ba jigitias oto abakel neke gila nina dai mburunke ngutu akinal indile kul idingi na duo ake basa gabalake ot na duo ake basa barasi istempi alba ye na sei nama kasi kaba nama inkaba zininal oto dok meram kwa kain na duo illau aba sden kwe ila gabalasi iwi ye mate alba nyokei la ila nyukinyai ba awuna sengalon deldin inala no bal kuru oto ba lon deldi nyet inala ki seki kuron dora dweti ki kuron dora dweti kin konjola anke imbalang en njilia deldi ka kwel deldi rahma kwel
0: egeye
1: rahma kwel alan kaka alan sources iting istenkau na alan sources kausi
0: maran dodi kulma ki gabaladi maran yani kulluma na kan na gabara ke bana ai duwan beren yasi tay ina lo
1: awal ka kiran
0: lon physical
1: kan ye duwan bel mate duwan bel ka kiran
0: ega ina maitu lon physical le kawrti iza kan ji se jan
1: ina duwan se ina ina lonye ina long maindin kizata ai asal lomfin kensi fangasi kensi fata sikalo
0: awiya
1: abaski kensi fata sikalo kibazin kalun yesi kalorika au ka insa email e ka yi al kloring le kal koronga au ku imbelengal amin ye ilalong al kijo ingin doro undula wala ila saka kamsa pung au
0: maina majiran ban kan inje
1: inna maya na suma suma koronga
0: in long yal koronga ina imbelen ka kwanto bungina la wal basin ngimal ka koronga indigi mati ji ine u gene ji jawna korong na korong duiti idine ji ajol balan tayb na ji kwanta wi njami ala jol bazen ji ne ji korong jam na lomvi ine ji zi lomvi ay gi mo xele ja aba ji du ijanga nes lomvi ziki dora sela la ngel ni ne ji njami ji se jang dimbare le mbe nga se egel kiero korong ini
1: mitilke na embeleng aba duo kataba irijegiti na punsifi kelal erbetin jalunga ge wala yalbe erbeti au albes erbetin ken kudi
0: oke
1: a inama takatini kinema oto kangu yalken wata sikirsin orre kwa al ko lalan tamungiren dayin orre worigi na alan tarasin alan illon na kwang ke kadora baso gis aba illon niki oto yani orren ken forren asikul in gabalasi askauliba nas gabalasi akauliba in zakalun jato dayin orre almujtamakarin ainillon nekiye asambara si duomfia nekiye asambara si ker nekiye asambara si tebungje kin otara makale min ton die gizata basin jalon ko id alillon nas gabalasi kena dignas gabalasi akema duo asade embara si eriya jundiba otonama nema kake meram bullinga kinga alu kaina undule nay kinga nay kinga dain di ukritia nema dain bullin situ gajawiti ti torik enzin kalnga iyanga alkweli asan dogola si surin joyingi ne surin yi girmo ne surin istenja kalnga ne surin si gabala kalnga annan illon na pula gena skelen kinga basi loto kinga asin kangara mara oton balloto bam oton den tille itkago alkwa kranga bullinga ele na anna nungi na kela isanga ebe sin duode de mollekinya indigi maninya inama ni yundi na oto kai ndogola kirnga kayin alburu nga kirnga lekayin duoki bara nunsa to indiyo kame ba inaz lomba alkas ari anna am alga duim bara lew kase itingiza tabuntu yi wala tabuntu yi aisiba wala kelma gila amin wala kelma amin ba la den ari onin ke mbar ngan tabung na tolom min ami na ngini ba to do ka ngini ba
0: ka ngin do asbelam ba yel jenne
1: tri inas belam ba yel jenne kinama kage nema bullinga ge ene ninal majram bainin kwa kiali long kaim forrenga si se a alang otanga to lengal otanga kin ala nyensi yi skol ngiti zeni na kia al kwa akhlaka kriya jalunga jalunga kinini si yi na jaso ma si ko e kin si ai sin iwu abaka do ile akeba abas ji otto ninal kingwa abonga ababel na bongo al mestribio na bong kiem fulo na school do jinya ire na mabong na bam die la nungi na mes loto gi nan kai yi kin otono amaram bullinga di ngay ele na kelela ga kimba wala gal nina al incoming al in itti mani ga bakel al be itti se wul kanya bangi tizi ri wol donga kai na malya ka pungal gen tori kenga na otto al illon do na tige illon ko eniu barnga ndem bayni na barnga ngum al wun kariya wala ko ede barnga ngungi aba kele na kurul na kenge na kien runga kawe na kinye manin koron min azitil min itile manin ya le puy ko ambaba na manin min itiba na ma itinde mba na ma itimba na manin kele na ko kulkabi na ma laye ba al ko ambayni maran otto ila kinja otto abajel na injolan dogola si a dien kasa jan na korokabi baskere baskere kamungi na duorik ina lomba eka ay alduing albaral ke kiran ay kal itinkel mapua lala ila akeba kin na mayenge ne mo otanga kernga ge alkay na undula ine na majaso indeling abay in iringa san nyundi in itti yegal den sur itilew ila sigal lomba yi marangi longa san de mbarale yi kin otona makayini nina alton dio yi iyan ki ba ki kalun sa kilasi ni ki kulngiti sa wala ki otoro dain dio yani orrenga dingale kin nas iya kwesi imbeleng al din ba si jaldo wala bas imbeleng al din iye si janyo yi kile la ngi yelage marang awna singalung e kwa kin otondens toglena tarai na so mazata yani alin kaminga al majirin kwesi itinsi kaligabitia ile do akeba ka ngwele sido na tuka kai ka ngungi idingi na sabab sabab sunga inga kina ma kwel balangin naran karung na ma ka ngun kirsin neri in rie duo angulin siliana denja ile duiti na al denja ile nyanga ye nduo uneski ngalon kim porrenga algel lomfi in al jinjual kain dolage yengal ba atinga ge kien albas soga kang au ayenga amin duel na kenga ayenga wenga ofogul yalba jumon kalas yero nanya na den doranya nga naranga dele tongvia dele tari nyanga dele kingiki oto iyanga songwa ki matina yin kwal kul ho ngai nan kai maran ye kaske atinyanga alan soga tubu kwale den nangali alan kwang ararengel asang bere long atiki kwang kol alan kavia alan kerang na alan king zistesvia na alan ki kwang zirigin al kwa ingami na jeuring yi al duo jaru nga fi maran kwadi nga kin oto aba el neke bara jeurun kawe sarban jumon yi na duo keringa kello ouna e duo si jondi kamuni idini nakilalang akaimba al gabalai wori na ba gabal wori nga imba yei nan taka sursi akaiba asanta bunko asoy
0: e ki borai majiram bay a ilolen kana ma welelen yinwaye
1: tabunje
0: maidik e aba inkwa ato aba iyana abba kina dogolo kurnyol wala ganna dogolo karini na kwelan kurnyol bay inkaminga e inkwe kasi alangi rayen via na bas kwe de angazi angi rayen via na bas kwe ni uang kwe ni wadi bagui in lea wel bana songa o marang wel alang in lolen o alin beren kasi kwe alangi rayen via ine namo uke ne skinga si ye na de de tabunga kaniba ji in oti wala in dolal gi lovi ini madik lovi si se girsi wana sinjwa al awu madik nadi le tulei min war dina duile to live yani min war ni lom visi yani les lom visi injwa al o ingwe nadile ne tulle na o ne gizi ne rayen vi al o ne gizi uto to le fe kidan worelin made king uto nga kan la le nan ko al ko kidien belen kam nga alan ina lomba alan na fe kasi man al o ne kisi de lom visi king uto nga si kin dogola si ki jurnyo ke la la kurni ato ayi duo abas kwe ke dayin worrelin bizat duo ban belen ka ingwe al wel ailan kasi rayen via te gizi duo ilan gisa lo yi al gi gizi ingwe ini zatu di jurnyu oje jurnyu ba ilan jurnyu alan gisa har gizi rayen via delin bas wala ka jurnyu ki sense worru duo ba ilan janga na kwe si ilan jurnyu alan gisa har gizi rayen via ba jangu ne di jurnyu o si tuijawe ka ngene kai nan amin idi na kise abasgi kwende sala zezatu ina jawli ba inu kajisi algurnyu idi ngala urnyu ba yanka sirayen jala ki marangala duo tulle janglum vinuyi na lang lom visis uto ke la jaye kwen ki dan jale futu asgi nen baka orre kwa jayen daldin idi na jayen daldin shogas kenes agenti marang kwesi uto ke la alle men jasa uto tulle ngalong asan isten jake asan kwa kirnga siki gafala beleng. Alan den kilma tulle na kwa kirnga si lou. Alan den kilma kwa kirnga le shafakke. Yani ki gafala na ki kwa mbele wala ki marang asan den kilma niye kwa kirnga leke. Alan duwa kerse abajegi las den uraga se indela asan duwa keri u. Tulle indel eri asa ke. Alan delin den aiba wala eri al ke. Ya nungi delin eri le alang aske balang in kwa alang dorola alang ba duing i delin. Lolo. Wala den nungi alan kwang wotanga leske ba wala alan den bal kwang wotanga leke ba lolo alan inti yalan yesi injunyo alan si ilong ka in eri doing iti ilalti an al ognes de le gina oto alan injunyo ila eri al duolen jegi le nana kwa bal ka wel tawal doing jalle wala kama alan ina kwa balan one ila duong eri si abunna doing a lolo injunyo din kwesi asan igna ke den kilmalen an nan den dalang into yene mas buo neki an ilongal den ila tulle kangina kay na mbarang ila igna ma din dile undul aji iya janne jibba jang abaji din kelmas talanga ba ki kwa wata abaji din kelma ki lom finden jalum fisi din iti la la san gina jang kwa kai ngata tin si nin ke den ile le gina ski bo nu ni bas duo ke ri linki fokin uto ma gena ki lo nan do wala si ki kin uto ma kunnu in nu duo ngare le nu ya san ke ba atto na ma janne jamin ka ko ese alba ila unyu an amina ba alba ila unyu lo ala duin ko ala ngutfia na gudin futu a defia na ji uto ma kai nezgi king din tongi ngi ne zia jawle ba na lom fi belinji abazi lom fin ke zi pisgel ngi din ko ese basin jawle ki aba innan kana innan ka lom fi kin sia la gol ba na kin si kwel ne ki aba kin dor ki ro ba na kin si kwel lolo bayin jurnyu auna jena wara payen auna jena arinvia jiza di din suri jinwala din gwa nyana era kira wata ki densa sulumela duole la bawa duole la kafia duo sisa kafia duole la ri le don imingi jalun sakela si lolo jima di nyesi nuin fisi jurnyo den to dien to de jibi zat iya indin dore abas iya na ba kien len kelma fisa ba nga ba na sok bi sok kilman kulile banga kilman kajala le banga rinen dinga ba jolan dingen duo ker les kilman fukin jangal duo ker tabun doyti ni jines jeine la lola jago ma kilman fukin jaw na mas ine ni kulwa kwa zigitu sadik ni kimuto nyetti ni ngwe le di le vingita ina lam balan otto jegil dombore lom fing den dombore le ngwa al uto ki dombore den deri menja ngwa uto adia ke na le ki ejala le vingita mugina zin gisi aboeba na jazz din ko esibulo oto abas dosi ujiti yaw dial e jang walal bajang do gersi nalen jaw do gersi belaji al jomo ke on do gut fali belani injirsi sumage
1: belanga en gama mera
0: injirsi mo
1: mera ben gama yenki sok tok kwa ragam sikay na kay ne jie wo jengel ragam si sun nyumo ngal ye mera makritsinga na duo de ki on tok al kam ragam risin na ma itrik kwa ke andi embele iti mara njiki imbele akila alkul jirsing ila long aldiye lolege wala hongage. Ine majrama en ridike na ba kamaro sep rimempia meram na emeleng duo ayinin seri. Na wama ining abalanji seri jang alkuwa shafafie kiria kidi embele ilong maining ila sen ji diinsurle jang. Diinsurle ay. Asen diinsurle jang na natki indogola dile na forrenga dile kigira. Aba ia serai ba den to ngin sitin zaba dollar ba singin nalan kurol na ababa serai ba den nyan ko en sabangere de ken dollar ba singin nalan kurol kinna makage kinna jangulu ngage asa angulinya asa kwa ota angkongule na kiyen tebun kan nena moso chekawe kinna men kamin kin ota alkay na undula marang kenota dayndiyo kayin ayi oto iya nin kene sin den ridike na sbulum namas den tongin sitin munjulel marang ye meram den ara rangala duode kwa kimitilin kaminga al eriti nas den nyangwesi eri as irelba irel ay anangi longana den nino den zuri nino angana longana aminga ala mas betanang inina ami ile mitile nas kwa kaldi mara lori gam meram dancing rike nas dento yin siti mun julel ton al inkamal rinet do to wala indelimba alba ko indelin ati lon na do na meram ila lanke ila illalong illo al erake diele wala illalong al tiyinke wala long al seri ila do lala ila seraiba innin kwa abanga kidok otanga so ngaskan nas dok yanga ngulel di nyangwe yi yani ina kwa al illon ne bidiyen te mun riya ka basa jurinke ke ban banon na duto yi kwa isigagulin game alba duto ban ne na al duto ban ai min adam le kaunye al yenzil lomfi impia alba sorto glefia riya akeba asa julin marandok kwa kay nes otan kulili ati illon nes ka otto illon nas ota du nyang ko en sabu ulil nas yezikul a amemba an rai ngake anan ko insongo ngake jato at doing kwe juruduong enga ilalon den kwe de nyang kwe si ilalien bel den kilman kwe Ali melende unso kala ala ungiba. Nati long na uringa juta uringa jawil buting alamba is undo. Yi na el na eni den yang yi den newsis inalambeleng. Ila long alande un si kapia. Asan den un yi rikenes jul. Aba ilong naka inalang alung. Doing kwedo abas jawla jato. Den yang kwesi otabusin jul. Kinama ka otage. Kinama otage. Asa ilong nas anguling. Kwen yudo. Aba dengi en along yero jato wanya den dusi ba rikena sin mugulu ungo na basin jur kinama ye kin angulinga sa e kin angulinga jato na magal kiya king atina kela na kela dorakia jato sor na king atina kela inama ye al ilong al orenga jitindelinga orenga na makin kikin ngere tabunga duitia maran kwa kiyele al kutumungol na bagis kayna iya keden to insi sur bagi kawe ne kien dogola sur bagi kawe ne kien dogola kele liadok kien nyanga si bagi kawe ne kien dogola kenigel kien abanga si bagi kawe kangungi in nakai nas kilong ta koyin ki illalong alkinin si kaw asan sursi bagi kul ngiti hi na alang alam mitila kang alang ilong kayen to wan kitongale asan sursi anam bele na jirsingo naimat itinkil mapiya anga wala gal ya nang mera midok na bele risingo na itinkil mapiya kenga lia alkele keden to insid na loto kol asangwa yi a aisa jaso kayla bele si yani albay barakil mapiya kenga ne irin toke irsingo yi aborok elabere wala injam kal kang asa duruko kiri ang meram inana ngoba du asangen wayaki kasi bareng algi kelma tokke anga na ele belesi al idin anga ne jijare lang imbile se keljam kana mal idin ki kuro irisingo yi al kawngi aisa istenya na kadu gaise jistenya na ma kiem koro dien tebrele se finya wala kila yenge algi kila se futokel na istenya akeba na makas yi asamin kerin ereng angulon ad long na ya den kwesi tong inas belemba al au gina din ton jial sur bagija la marang elasi inna ranga ja baba inna ranja jisela me din to insi tele me sindampia wala jidal din yan ko yala me sindampia kinyelage na jurnyu male kina sengula al ko en kaminga duti ngo yalba duti yi ne kina maka en ko roage na ki en ganni ki ailong alang ilong oton sogle alam forre nga siki ka ko ranga kurnyu ni ne ina albara en ko al ilong forre alang kai ming itie sanka yi alan seri alan ser ay aba elnes bele wa a na insi waji rijile jaba hi na de ya bawo bata alman wala ba insi kala baba aba gal ye bon men gwa ay abba wala iya in risial ka ngane inna inanga hi aise kurrompia zenina lorian al mona kiriwe dinga kayin a alji dok de ngar razalumba man nin jal dia baye kele lampia na ma lokalifi hi le na ma pingina pinga fi wala gal ningel na poidio ridik baw le albe na jingo dok serai ba ina bana ba bakal rivilan waringi kweringi ni ji ala jamna kal yono rivilana ba alan ernest kwa hi inama yayi na jonde alkisera kamba hi na oto ati dinjure dungi ati kwenwi kedenya jerunga skimba asam belense el nas denya zikwa marani je na toka kwa inama kai inama yayi al jurungo ina al osaka ina ke undula abai lona sera akamba na surzi wunse nga askamba din kwe kuru asenke balang elnes ji beleng onde raya asake nes kwa na dilis iwi banje na duoker ses kwa na duoker abasada ke ba na meske koronga fulni inama yayi al oto ababel na kegile barnga konjora al day ngor radio kay ne indelinga na konjola na jumuna karage ba mungi nangwa tige kwa tige tok bang bi di enjurole bayi kinalka amin yin kage tigoto nimbang suri nimbar ngaban sursim balung marang hi ali idin na sera kurdingo ba hi na inas kalumba za dain yo ridikan gubulin alqa hi amana gariya hi kimba kay ne indelinga ilalong kiyoto asan dogola sikilalang kauli wala ilong alang kikin koranga ko hi asaduo yani istenja akeba na jaso askeba na gabalang askeba alki gabalai hi liakikile na mutubunko oto na mayeyi alkini ngirsi na makawun ngirsi idi na songa ke ne jigiti au aba kwel asan orete yakan na orete albaran duombi na orete asan bara sikirel na san duobi duo de bara si juta jundiba ba au na kikile koranga kurnyungo asan sursi gabala coming na asan jaso coming ina jwa baba is dimbara gabala kwa aile kalifia
0: ki borai ki sense ine barake Abdul Karim na bele sungari menvia ye mbeleng iza si duo siki gabala jwa ile na la lomba nyugi
2: asoi
0: marang ilal kuroi
2: asoi
0: na asa kilman tulim faliti na kisense asa invariti ji alki kuote yanga fizgan walagal alsi dindora alduiti alki kuote yanga tulei ine segang aljijwa bara Abdul Karim jaungi kisense walagal kwa auna kanganas baba kiwanga kaulial na utonga kiwanga skaulial kwa ranga kiwanga kawari nama ilole undi jiki soktok belenga ni njirsing kajal al duwa janna dole junyu ki ne mati in kirsu in rimme ka aining a kwaranga kit ajiki an dole su junyu san ki gabal ki wiya maranka ine hasi welalan inwa a ji ki sense uto kayin ne ji jaw al iya janna al ba janna dogola su jigitiya maran.

0: ki maran den tasir din ton kin dola le fingiti idi ne jija na jersin bere altulle ayba na silbi kin do na na duo kerin kwengin jersin ma tu jial iya jan wala al baja na duo kerin kwengin na jersin ila kwe din al din ton ke yelia ila nazarasi wala gal duo kerisi ki ila louna ya kwe lalalia ila usi imfiani na jija na yo ina madigi awule azumomba ila duon ko ajide en jirsi madini ndi manning ila duola ila duon ko ila viba lakin din ko elen vingi ninal metini mbelen kulumana jurtonos duosi jurtal ba jundu ne jidele jawiti fa in kisense in mitelsi worre kwa tarias ko ba lakin maran hagigi ne kene indeni duonin kenes october silla rimayenin wala gal rimayenin kenes dele duosi la fa ila kengol de kila tabu maduiti aba wala sunwa moso das fiba na majayin jumon kila kolda sella na mafinya na ka inyi na mafinya na kola inyi den sabban ere fo orre kwa kisense uto sunwa kin uno balka jimin waral duon ko enga jirso ba jijangu na disur si jagil hal ji din jurnyo ki ndolan teyele hal ki ndola teyanga lage hal ki uto ngal jaw birnya ngalage na male jawu na de lana ji eri sevida zine mati jona duon ko enga jirso wala gal duosis ujiti ja wala gal duon ujiti fakirenja erito doga zumiti ba germal din sursi jetebel ilolen nama inwel alanki kaungi ki sense na kirima ga kai uto ngalen alko biza junyu wonden saba na dogola si ji uto ngai si jawliti na kilaji jana jirsin hasi jaldo zoi dumon nan kweke nan den jalle iti na maji jana den kiliki jaldo jirsin ila bele si al jana ma fie na jwa wal ganus dozi fie ja yatak ila bele si wati o matu duinga bola duinya yal fie dongi in bele si al kwade lo la la mungi na ninji dozi njwa kasi al doran wal galal tari lo wal galal yering ang na ji finansi lo kidmati ninki kwe tong lo to ba fa ila ila kwe indala mbasi iwiti hatta din apai babasi iwiti matu al beleke in delo ala ba ali lo ngalan delo inenkya fa orre kwa kidiyem bagi idiyam bagi awna ki longalen balka sunwa faileti la ji jurnya zikana zi kwezin jamiga san duo kersi gawsi asa duo kersi ki gavala jami na ji jundul nas duo kersi a gawsi mon duo kersi ki gavala zai mon duo kering bele ji tijirsin faye ayinin biya ilasi madinin ji ishan jangila risi liana maja nasin juwa aljija lana abadi ila ke mana jija nasin juwa jalin zi na janin bari jama na jaldi wala so jama na jaldi yele daksi antiba wala joro lasin tingi ba kangi idi nake se jiajawa fa incoming a urdu to incoming a kimitil ko yal ila rizison wa fiya yello na jijaw wala sai le rezigi si gudal tidele ato ami lo na jijaw ibobbo mara ba jenna sin jam ki gutin dor enan jawal enan jallala ila si yafi bola tagam fiaba fa au na kin uto wala mbalka kwa kit asa kilo kwa ndole kin kwa kit asa kilo kwa mbelengale kin kwa kit asa kilo lo ke lale kin asa induosi
1: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

tabung babo isang aldile alkiseni nga ala namang ayang alifa o bitul itnama duiting alde ang alde njay nagutin jalis kwal skirker na kya ayang de ang alde si nama dombara ng alde rimkoy nas kolabene ang sayang akani dawat dungal ko na luka karya na al isang sokole kya nama kindombang rang si rim memfya ya nama si ring ungo kisi ring da al kinuyi kagile luka mbele si namas inekele ala mataji kitabu jagil aylong asang isa si keljam narising nasung ungo kijalung alifya kya ayang akari kwa alifa o de njay nagutin jali bas kwa sibatu le nga dinambarung ale kwa mali na sunga na maki kien surunga isa sikari kule na maki kien surunga njaya nsikagile nesu jayingo kede endora isa ngaldi sabato kongale kibe deendiri infrikia nsikagile alan lomfing domon dungo inkwa kwe asa karingi yasa lomfing jasa dungo nga kibe skelkami ala isa tui na manjure dungo nga kitare alanye kede njaya nfya kine maa yohanna jala dungo sikagila doma dungo ale jutakea nese kwasi jofo dungo ngutfale ti aliyon ni asa isa ayanga wayanga isfago yohanna nama yesilio nama jawile dengri bele inkwa ya lomfing kwe inna nama sabangawi isa ngaldile

0: Bago, wonga.
1: Eh, kena man.
2: Bago.
0: Eh, tedo king ada yang goreng tarale.
2: Eh, bagi borai.
0: Ana dola ken deli kuita ke.
2: Kira ke dola ke kira ke ba.
0: In sabe asa beto pat ai ben deli.
2: Ela ke kira ka da kul dia ka ing kira ke ba nyet.
0: Na etedo king alang dok da ing goreng tarale. Ana se dok ai ang adikel da lompin domborele. Ah, na den kistimo.
2: Domi.
0: Na etena ma kuran dombore somel top.
2: Ewa
0: le kirtingo na ine nama domo somel tok sangal wen au na onga le kirtingo na nama yani giska gisin gire nga
1: aya
0: di ya nama kamuna kila aya nga le kirtingo ine nama sine kunya le ala Saul wenga ala yenyanga na palestininga su urengi ye na namas debiti wa ingeling or gosle ide Saul nama der kwa liringa is dio elo nama yenyet Israel nga kaini namas kaole na debit le kanya na ken der kwa lo na kari keria na ide nama diuti kaini na ine nama songatulei nama kwela lankin ayang uwin tiri kisungo.
1: Ya.
0: Na nama kwela lankin kisungo kin ayang uw kagis wale tiya maending.
1: Kin ayang uw kin jamayl gis wale tiya engis wale tiya al duo kia na Shaul keri nyi. Nama ye na yang palestini nga si jegilo. Nama el nas dieng gurisi kwa. King Quazel Olgos Le Umong Nama Al E Naden Dio Kwa Kinse Aung Alakit Gye Nak Nai Dim Bele Si Jizi Dim Bele Le Kerikule King Kwa Al Yenge Naka Aung Dien Dio Liringa Is Nae Nas Ela Na Kinge Alang Al Din Kering Kilenge Nae Ngal Kwa Kekiriage Di Eji Derenga Alang Taka Kerol
0: Ngai wa tulay na dok ini nama mayor mazuki wa ines kina ya le tiri kristo dok
2: ini ayanga imbelenga ye Shaul nama Malik anga na Daud nama Duot anga azang ye Duot tulay anga ini ye albake duo al itinye idine na ton kuri kwale abu duo dike na kwa dengi tule kirsinga iye ile duo siya kwelba idi nye ba kwel sukura lamba dengi alba nyanga indere nkila palastini nga namas pie kawe namas inga nge jija ula jitara douda lila ina ila ke ila gosle ila firangan den nungi ide ye alba ila bele kelami ne kwela lang alang alang duo zipu idi nga leke ngudonga tule nga ke nama wei nga na ken keldega bawa liringa is kila kwa alden bele kelkame ila delo Israel ngale idi nation Israel duwa ngadok namaz jawla na duidi na lkwela langa nesu kwenye anan dewu si kwenye na dewu na ila ke nas den suri si pugo ngale ila jula hike ili ankara la lekeri nama ila ngi na kwel alangene yesi bulong ngaske ngudonga na yesi ero ine namaz ene lambeleng ale duwa aba ye anileke abaye nini na laton kuri ne kuri na naji gigi gal in sejamin kinkin altulen ala ge bala jawba ye akwel babo ko ila ngi jisi marra do rifia ne sai ne ke ngudonga ko sengafi ine ne sinne lam bilen kwa litin kuri ngage ke ngudonga tarasala ge balba itage na tulen ngage
0: tulei na doklema ko ila lang aya izdeko yani kine kisin aya isigirin bia
2: kagisinga ine is no embeleng alba kenge kidie ndiwing eleng kila dora hilla lole al kerkera kain ye Shaul namadding kiken tarngang ilong na Daud na kiken kwangding ke na au aldin ke na au na ke na yesikwel Shaul yesikwel ide ila karale aledinke Namad din kaina kena ye Shaul kain sine yesi kwel asang ila kerkerle bulo alien kain kila tarungan jio ne ye dewu na kikeng kwa din si surjula keng de pugong karale na din dirigi ngaw idin na ila duo keng kwa kilal kila sade soa kain namas ila ngungi anas den sursi nela njula ine namas ina lambeleng jido gabay long na kinkuro itingi tage asaba rokoja nezjul na na dersi kirinjalo jajero na lompido kikiembang idinga leken kwaso age le jikingi tage no maraji lomping dora julong ji king gi banjo banjo tengo si yesi na mesinde rambeleng
0: Na na na taba na lombi kege.
2: Lombi kege.
0: Na yenda mo kien kuro skia putoi.
2: Na
0: lombi kien kuro putazo.
1: Ya yena
0: yena. Na ine na mo dokwela lang wuto bale kamu ine do bisitiri simo en lore.
1: Inye ine nes lombi kien kuro fale de al ji ala de mbele se jel na de ngu si jame la jaw ala lombi kwel. Ji king kuro al kwanye dingle songage iding na king kwae ngale engure ngage kwaze ngamina za kliki kakanyal aza duo dale mafesinke alamba ela jizini fu na na dingu ala jitulela jaona njamena lomfeni na ni mbele na makwela langi jizi fu nanji aja mbale ezeke ngudo ale jidel ale udo aji tinze kela fe ne ba mbele alba ye kore duo kera la keba jizi ala mfu jigal ine namase nijana iting lok darag le jong alang kiudwa kelase alanga fo bazang kiudwa kwase nyedle jago mara jigi al ke lomfe bang idina lomfe jisini jan tarasing idina jik udwa tulang se jaw ala lomfe beleng lakin koringa kinyedde ngat ala king akwela ba alang se duo kena bele idirising ala yakwel ba beleng alamba ele kal ala beleng naye gal ke udwa ninjiti agena lomfe wanze ya fiva ila ye na maye na ye nga gure nga kin akwela ba alaji utule jau alangye
0: ye yeah. Tulei taba ine ni tikiwe dogu yani yane kin aya nga sempaletia yane kwa kurusis kikuro tare kawe na kilompi mire tare akwe
1: ye yeah.
0: Na longa ding ensane yani ye kwela sang empare ya jesu akakiri
1: ye gali nama
0: yane ale ye lompi mpare ala ye
2: lompi silo yidi ya gali
0: Wala ka nas den ken der kwa ken nasa ki nguro le putoy.
1: Nama der kwa nguro le putoy ba salama ke der kwa ero yize. Lakin lomfe nguro ke la le son age.
0: Nakin ayang izki nasa yana agis pari tia yana al lompi kaya.

0: kin aya ngai ne ngez pale dia lombi alia ya kuru nyet kwa le so wake no udon aze al nyet e ne jizi kin ja ngale a den guriye alange nga jwa ba al kuri ki al jija na kuri ya ki udon aza nyet de le chili a ji anang ai ka kire ja a lombi le ka kire ala jamba na lombi ye ne jisi e tawa na ski udon nyet ding tarase long ji alan di zuru se njai enal ji a dulli jani lo fite wa alan lo fisi bugi ja kese
1: dole na ine do no ko lan wo
2: dolwa
1: wo dol pare kanwi na na dogis ila aya onasi gis den den tiruru singo
2: e onale ne men ko ye ide ken kulding ke la ken ke ken ania chawlin ken ania no mas en ange Daud dal illa surjula ye asa illa ila lole surjula lompine illa ilinja asa surjul na jegil in alkerin yerenke na kwel ka kafi ine daudin ken ken kwa kilal ken kaldega gen masingange in albululahi la al illai ato in sok al ye nay lompi ki ngasi jundi alang daing adusi kei Iding ne ilalba bungo na kwel na toyongo na makari na nanolo roko piana ungo na yenki na lila kaimpu wongkara na kalwe tiwing. Namasa kwa insok alye alompe kwa alanki deng adusi kai. Ye ide.
1: Alan debe zikea.
2: La debe de alan shawzi.
0: Alan ti.
2: Shawzi ti. Ine debe da alye duo lompe ingi. Namasa yegin jawla ye ilasi nama soka pawe. Sabo jawla na manya na bulo na ungi na mandeng erinde nyilu bawa na beda na yena soga alu ingo lawa. Nas na soga bayo lompi na soga ini asang ilong al lompi asking beleng asang asenye ken kuru iu. Igili ndual jiki kiin jeja ni njuel. Aifia na ding jeja nto yungu alan se jayi na mak era na kerine jizi bulo na jungi. Na nyilu beda.
0: Na afjaruma.
2: Aning lompi anilea angaba keng doma kwa li angaba. Bamfui. Duo na mangi nyilu vide la bako elala mpo kaba mpo.
0: Mpo se.
2: Yela ingalal duo lompi ina waenga seas lomba nama yungu asang awli. Al lompi kuro swage al giye inem kwe elkal mak el naman deng iri nyilu andana ya sa li ingo laba. Abas jawla li asamba iu. En nama is lompi kuro fali di. Ayo ongal nama is indelam beleng. Ali dout elana nanana in duo chawsi. De nyilu iri nyilu beda.
1: Na ene dok nama wala lang uwa tawasi itiri ingo. Yani alang kese mpali yasa nam kwa al lompi kuro si putuas keba. Yani duwa su den surti putoi. Yani hal ye udon akela al lonse pirgin ke intala pila.
0: Kin kwa en anang ji al lompile un seas demba. Yen jame asa ji kuro kwa le son aja en. Nama udon a jundu na ja una enjame en albaka ang duo kera lang en piya enaka ala keba. Namas kwen kuro puto anan lompile as elba. Namaga le waka namaz azamba kwa ela alan duen sor kaira sa en kazi kanyenge dial. Na kanina una kwazi ker. Mara udwa di nga kaina lomfi dele ji ananga ja takasen yoroba idi na lomwen ken kurosa so age
1: na ye al kinga te pia
0: na ye ni kinga se te waza
1: ngal amara ki ala yizikir kulti na san ke udwa
0: asan de mbele ke elkam idale ale beleng alang duwe nga ja mbal baka anga lomfile asan puto asan amba asan ba duo king kurole puto ja baka ele bele tuleba ine ka ala duli a lomfin ela alang zi lomfin bele ela zi kela am. Alang ubali nga min ka asamba kalda gaela wala kwala der kwa kikiri ya gyasang yel nanyet ka duen suring. Azayen kaze kanur idi ne ka lomfegi jan kabang zi lomfile seje tulendi aing na lomfi si wengi na den bele a lomfi ay beleng duele kakwel wala kwale kakwel alang kwa kawal. Alang ela bele zi udwa tulenga zi kawal idi na lomfi ya in beleng ji abajwengi duele ka jizpe ane. Na kakiji ka antin bitin. Idi na yete wa akwel balande tine njonde. Ji ala duwe ujitizi jau. Iyo nde bange asanji jem alomfike. Basi ngudela ye na jizata bengkeli ti. Idi na ji asjalonga bela alomfi nkuro ge. Na mansin jem lomfi nke nkuro alsaso wage. Kidala ge balan jinja minasan kaki ka kwa der kwa taga tazle kerea.
1: Ay tulei. Na ine nama itiri karin nas daing kaim morning akel kam wala ga daing tombulin dak na ine nama duri kwela langis ya
2: Yeah, guys, I think I would.
1: I too late.

0: tule ko se aka baka
1: jama las gaba
0: ba su dom se ya
1: na na magal kangi aya na le kinga na makwai lalang dan aya oseko yani na den tirkisimo na ye na sing aya ngrisimo in aya aigis paliti
0: in aya ng kagatinyir sumo in aya imbeleng albakanga namaz ela tale duo ala kana unya na deut kirin mas jaula na elna in duo ti ta na den boring tabase beda na ala chaul kana unya na ma elna beda na ye dok as lomba na ye kana unya ine ne mise en fale di gi ala jay na na en jaminal da gi kuro jayeng na gi din sur les futo ja na lombe le futo ja mba sa de galamba jay na ma jawya na duwa la njegi ala akeba azangi injalung kin kurwan nan ay sonage alban lomfen en duge lomfe ta kurro kwa nyedle sonake na udala ji jawya asalon idin na ji banja na maski kin kurro puto jaw sare na ma jawya na as jalumba irile ji si jebia idin
1: kurron kurro
0: kin kurron iten itin ni ji si jebidi la gil lombe ta ga jebia ske be dina ye ni ye ji si tewa nan ge ji si pia nan udo anyet dinge lomfenge
1: na
0: yegefia alang zidin sure tinga jamin bakal bakan bukera alal dole ka kire ala gaba idina lomfike ala yiziete wa anaki nga jan sinyedin ze long udala jijaw azang unas dele unseje
1: ye na ida sai asadem bot beta yani poyara
2: ha ye unya ye kengana unya na mai ela na mai kwasan dembo dila bet asang impali allon fi kurro so akenji ay jana sa jeyma ba
0: namang impodul
2: do bo dili
1: ngeba na boting ribeta tulay na dok ine nama kwel alan dying aya anila kawo osondigle gidi duri gis giren ba ay dying aya nzi
2: ine osondignes ki giren a ide asa boarding eribeda ye do no pine nkwa ofo animba lom fin kurung erenga angaba ka ala wel balang ujiti a idina dwe lompi mase ale lom fi tule ka ala wel ba alan kidwin donga erigiti a idin na ale lompi ke ide na man kwa aninye ngalomba lom fin kwa anga ile duo sidi albulo basin kuiranga
0: si
2: noem berengal has na jumong na kalom fiin kue ang na lom fiin ngunka wel balam udunga jiti a idi ne lom fi yei na tulenga tulei ale be ekiki den ki den kwen kuro masin kuro ala wel balam duin donga amingi na du arigiti a idi na lom fi ale ki den kwen kuro masi kene leune yei
1: tulay na log ine uuto ba alang si gis itir gani in aya le ay in aya ay gis beleng alang yani alang kia kaka
0: in gis beleng ki alakaing atang kuro lombing le kelging iding na lomfiye ya to kuro kelan de le kuel iding na ba kuro lomfiye ajuengi ba diung wana ngay longka kirai ba abaye long nak jin uze ala jaw ke lom fin kuro ina jaw duo azentas leker akeba ananga delinye din keng dale ma se dorol pia iding na lom fi keng kuro songage ji aba lom fin keng kuro le jana ke lom fin kuro tare jaw idina lom fi etule na ba ke keng kuro tare jaw ji udo anji tinase anjaba idina induo ine uji tizi pakada vya ba idina lomfi mbelenge la uwal jiti ala jaba. Na aza kwaze nyualu utule kawal. Na ye duo zido kwaze ingaz belemba alamba iru na selen belenge. Alama bubawaze kwaze ke beles belenge alomfi nkwaya kwa insi alanga kaba. Na ji ala jau ina jiti na jau. Elen ken kwa na ma ki belen ken kwa se ken kwa na ma yesi elen kwela na ela duo ala ji njamin lomfen kuro dile tare ala fieba baye kana za kwa ninja in tokdik banja na ma kin kwa kela amba na ma nemiro kabial wala ji den ranja ramba
1: yakina jiba lompi zi segel yani jiba jenes ken kuro ya
0: jiba ken kuro ya na ken kuro ba ke ba na lo bilo ala ba ji jenge lomfen kuro ba ke ba anangis kwa kiribi rok ba bazan yoro lombe be se rangi ken kuro
1: zena sa dan burungira
0: egal na sa dan
1: yani kin kwa min sene kam min aye a a piringa wenga tise lena
0: kama kay kin
1: ngaze kama kiriwe na kwa na ko yon dio kin lakin bas kin ngana kin
0: kwa ba kin na zan aja ga ba idin na lomvinde nguzi ya waji njwa lomvinde tari jaw a ayi wanja ba banja na majiru lakin lomvie ken kwa ze a bas jan nan kwel ki sense idin ba kwela zan kilo mfile unse kain do udo aji tin ase to akawe a yedo klomfi na malomfile kola kwa malomfi yedo ka jitin abe sin to gajawe
1: ya ila ne taban ye joyin ne kwa su kwel ye ne pia kwa su ne in sense kan to so kwel
0: sa so kwel
1: ne lomba yaran ye en lomola ne ne lombi en lomola ne sin kwa kar en na wese ji
0: ayo
1: la la maran ye a ye den jengal undul jez yemi
0: Yes, in Jemba.
1: I don't know what I want to see a caribou.
0: Eh, say, no, my
1: dear, long dear, who are Dorba.
2: In the village, say, eating a lumpy in qua ca dulici al a eating a la balangi, who jiru. Neji and the ninjiru as an ajaga by eating naja dumokaang. Neji namaski kinkuru putojang. Kinkuru walanga pial bamara, elalgia jelubasa kuroke, ka alken kuroang. Al soke nam fago nezi jisi twengo nadok asan ajage ba alamba nyanke idina re al uzungal kana uzunjala jamba il namaye ne nelam pali di jegil delding na ngalombal dainditini delding dinen kwa nyet na kele na kalde na kalde idina du na wuda nyet kawe na mukutingul dok asan kagia nan koyongandio kay nan kutingul asan kagia idin na lompin kuroge na songage
0: pendat
2: ine namado ginelangi ki asal lompin kuroson wa kan na lompin kurosi kilma kel
0: wala
2: idin ne ki wonga si songa gi kwel alin ki doge si nelan kwengi alin ne ki wonga si inen grengel
0: bat lompin kuro ine sa songa ge bat
1: tole meran bain nama dok ine tirka na dan tambolan dak dikel kam lia nama dok kinga nakain ayang akin si kabung na tabun si kausin itrik na kiene sin tambolan dak digya
2: Eka nagising wudol ba?
1: Ay, too late.

0: Ailong atau melendakin?
1: Ah, saya semua dia melayan wat.
0: Na nama gal kue rasan dok tabung itu rikau sini, dayang ayah taman le. Ayi na kagil in ayah gal ayis beleng.
1: Eh, kini mana sabeli kawala?
0: Ya sabeli akawa.
1: Ya sabeli akawa.
0: Aku izi.
1: Ine sabeli ni mana kue dud ide nama jawla na keng keldegasi bele toke ini si muo na zengkwa alang kijiti akaba ile duo eri marang asa baula daing anin diyo na buro daing kargaming diyo ini nalkuro
2: inkarale
1: nako inkarale nako na zeside lo kundi idi nga ba ide kungul ya jine duon pindeng den duldi na aba ide kungul bang ila duo jawla nama ela alkwe na aba duo ela algi eri bang injwa asan din surzi jayi ide nama kewa nga bunya ide nama koraba jito nga yi ya nama semkwa aki imbelezi al kundi ndo se ala ko ba mbrek bine ela rangi kiyo nga sipuna na kiyo na mungu mwana ungu na de nyilu anda asa ya jawla babia sabawla na nas de lo kundi ye na majawla na de nye de kenkel de gaba de njej bawa na se si de lo jundi tebu ngereng iding ale lompi ndeng de ngane de ndomundwe na kwelba alantari insipia abaz lompi akwa balja
0: tulay na ine na kwela lang direk kakil wuto ba
2: ine
0: kages paliti
2: in kisenze enges paliti ji duo ala jeng na duo elnes u jitin pia na ko landi nguri u jitin pia ji ese jiti asjaba ba ja hu ji ese naske lomfin ke nkuro ke male jollan a ke belesimo idi na ko ngame na belesimo nu mezi den dulo rengel alama jen nas bele tulle jirsimo wala kan se delo ila ala de ngiri ala ngi tv ala ngi junde na ke doras ke rjo le a alan yese ki king kwang jiti aja ba yese azan ke dora tule jo le a azan ye iu king kwang ndi wala nga ba tule ka ze jiti lo ala ka ba iding na ala el ne ndu bulo ade ne kweli ngi ala mvu idi na ka ba yense le mu mala mbawi na yala el ala ya pui ba alwe tarase njunde na ba u pe azan iu al yedo kaza la lombing gen kurosur ke ala ude jiti ala fe ba lu don tulle ngazife
0: tulle meram bain ando dog in ayandeng mana inangis jua na namo kwel alan wo dalpare kawmi naskin aya yani aya tise wala tamanna
1: tamanse
0: na lewe na dig namas kira gis girenja ya namo kawmi ayina de mana kigida ilon
1: yang ine nesta malekon ide alie nyanga na ding ile duzi bulo shaula le ziko ile lang erona ni ding nyulung ribeda na body las beda nama nyanga na sinkwa na king ye sinkwa bia sa bawla na ine den kara de le kuro den den pugon korgo bi de na korona konas de lo kondi ide azaba jawle na kiken kwang irie de udal kiken kwang se jawla na korona ilong ye ini keri ngere nyen lingo la sina na bulo na kengu donga ye ngageba Albas jawla dawut ne do to le na materia na ma nuy kerin jaw na zen kwa shaul na materia ye en jaw na ma nuy kerin jawi na ma jegila alba jegila na mastani fi na sin kwa na ma pin na sin kwa duin kuri alba ye jegila al duin kerin jaw jaw na jegina do chaul kwa na nuy kerin jaw na sin kwa duin kuri dawut ine na ma kikurgo ongo alba kikurgo ongo ngayngi bagi inni idi alba jegile na dawut ki kurngo ongo ki den woji surule na chawsi inelampia namaz in kwa dawud al ki kurngo na sinan kwa namaz in kwa shaul namaz in kwa al idi ngungi neji kwa belenga keljam alji kwa belenga keljam ka ala welba alangi gisi aw ka ala welba alangi gisi aw idi ngung na lomfin ken belengasi bagi elka sok in aljijelu na lomfi kasi dingle gis pago na ka ala ong ala uringala ndwindonga ago sine jisi ura na kanan kergab ay dinan jangana jumya ine
0: ay
1: alka ay alangi udonga jitonga jawba idi ngay la ka jisi udonga tulenga ani
0: tulle meram bain na inang si gis kerkerja na ine etene magal dainti tirki agini na nama kwel alan duri gis juma pia
2: tule ya kagazungum asoi kuringan kuri jiyang na kuru anya disi jidaw na nyedin dindong aking kwel alenga kusang ale jano na kuru kin sitareka na kayen juru anya dingi tarasen jauli alam udonga tule anka ukid alji juel na kusang angkara kaing na kwa anya disi jano na jitingale karajawe na umel gizi kikin kona na dingwe kona la jazo ngodongo
0: na ine dok lumo kwela tan duodi gis tombel dak digja alang yane dang tinne dak pesan agi
1: e kaysinga wodol ba

0: ay lo wo dol fonden tombal
1: wo dol bangi ne ba dud ni ta zo jamel ba
0: wa jamel ga
1: jamel kan ba
0: e na ina na makwela ba kiyo elle do kasan kay barnga ze kamin kay nga ya kinal den kirtimo ah anan ze dok kel kame madin kel anas kany nga dan du rendera le e na wo bi salim ba kwa
1: sinya e do ngane
0: na to kay dia
1: e aso e

Baila urre kwa donwa ge anni lo bilo albang alanduin donga di refago kwa kidle na kamu ngokenga na kwa kidle na ko ngokenga aibendel aba kwa kul dombang insi email alang ko senga di entuga keing lo bilo leng albang una binyangan diobang oto na madog ela na inga kise na dogwela lang uke alandeng in kirsimo na asan kalung na aran kain jurung aleka aini long king utong asi asan ay kergi na dog asan kering aba ilon nas bidok kiem bang baben na bago na gis bawar na buagisi na rimeng gis ba idi neki ilang kang alan si surung asi kanyinti na alan daim berasi kabua na tabunje na madog utong ke la kwel alki kolung daile asunga ta katinge daim worreding asan ki tabun kousingi kengang inin sabba sunga gistawa aldi na asogis aming nas daim sawa kelkam na maken na kagil ila u kasmin al duo imbeleng asadeng tongin kwasi daraga fi na madog wel alang inin irsingo oto bago na banga ba kwa kit asisonga banga lambela kwa kidal na bago kwa kidal gisperra ba kwa kidal banna srim memba udonga ge anisonga kalandu indonga nyetin di elefago namazdain sawa kelkam namakinga nazdain domong tabung kare asoi.

aɗon duwindonga diide faago azem dongage anni aɗon duwindonga diide faago bara mansour doggidonga anni mansour seraj dongage anni sunga bara abou zeinab doggidonga anni aljanna jaago na baranga kernga alna kayi dora na kundula kalan duwindonga ñettin diyere faago o ton nden aldi na masa sunga tollei alan ine in aldi si tolle nin kuensi kel kam kasmin alan si duwo den tongin kwasi ñinti waragal asan den tongin kwasi nimafi in u oto kasmin nama kodok na tarasinin kuen den in inan kirsingo den dig leng aba duwo in rimsi jagila tawale banin in kwa asaka ilasi amin alan duwo jenas den tongin kwasi ati ilong na kusenga ngerengi dok alang warka jilin fiya na jenas yang asi jano wala galalang inan fiya ka ilasi rok irsing maran takatino to irkeringi din tongin walagal din tongin kwasi asan jike ngang daraga ja sunga ngereng ka walalang irkering irsingo oto aba ko ngone kagila daing warreling aba duwen kwa asan filansi daraga ja sunga ngereng uto nga kerenga kaine yang asya kolung baba kinsi kolung al yenge na deldinge sunga ngereng niki kang na kawriti aba ilona duo kusele ke alan jijonas garing na nimasga na inan jagil marakidan warle insi kalun nimaja allon fi nesquasi daraga fi nin yenesquasi nyinti inoma den digli awle na modo gwela lang inwa aba gal daraga inin kainga jirok sunga takatini asan dinton kwasi daraga jaw na alan uto ke la jalun alan nyendele kusenga foya ba duwari ninke namasga daraga tulle ninkuen fi marang bele un walagal bele nga kela aliyaki utorising namagal jumong kise na kela age ba walagal na den darigin ki ila dora ay ba nina ayyerising. Ine maidik kanama wela lang inwa maidik alanji kasmin imbele alanji din tongin kwasi inkuel kisense ji atingilong na abo janga wala na ammo janga in ugi sense maidi kilmale swingiti ka ngina kay ngamin asa kilmale hungiti idin si kilmale fingiti na maidi gi din kilman ken jarin asi baji janas galung na dog den im u kas meaning den ereng in kwel asan ji in jarun ka ari aliye dele ke asan ji ke yesi daraga ja wala gala san jarin sunga ngereng matinin duo kenes konjola yani eriasin emba ina wajangan ereng wala gani na korngan ereng alan yedide in koyngi alan jijona jesi daraga ja maran kaina ke ne sunga ko la san ji daraga ja uto wanin ke inde en jaille ayye ke ne diyo ngereng kein na je zarumba yesi daraga ki ei usin ja wala ailong asan ji yesi daraga ja kangi na kaina ngamin idi ne kyo to abu jo ngani jigila dayin warren kwa uto nga sunwa aske ne diyo ngaren kabun ne king uto nga al diyo ngaren jabun ilale sunwa jiti al duwa elana kwa lan duwa siki baritan ne jijiyo na jara na siyasi daraga ja kainan ka ngamin idi ne kise ila amula wala ila dirin ila se jidiyo jang duwa ke ba asan ye jisi long na ye jisi ila lolen rang wala gal asan ye jisi ila lolen daraga fiya ille ki ille ji al den barajang na jan naske birsungo na jisi si tulle jalun na ye zisi tulle long ati aboka ati amoka na mas injayim in u kasmin asan ka duwa si duwa kersi daraga dele ka inan ka ang amin idi na duwa nin kena nin diyo ni fisi amin jan na inan jura mungkin nasin teljek fiya zina azuma bu jumwa na deng adifisi nga aba era khalas li aba koro ziyade yin ka bas yani teljek fi na fal bulina kazari kyoto al deldin ko akan kin uto mal kidiere kan no ko joja kin al kidiere kan ko an school fees ge dio ato daraga ki in u kasmin daraga in na bas dalin ko in resi kalun alan duwe je aba duos erike na ma genes care na mas in ko aka in duosi asa ara na haddi maranji la rile zara ye falin eren kenan longinti tayib ilazi jagilala al jiyo ngerenke na ya longi tiba. Kato na masunga wel
aran illolin irsin ila aliyar diyo ke minkin man diyo ngirin hata tingisi ya kuwa ba kuwa dinga ke nkin burin wani na inkaminga duwa min ilong nas ilalang waja ke diyo ngirin na jurun si kwa jajanga ke kuwa albas akim la kariti ya akim na maidigi akim ilay bal kwa si dawa inni akim ilay alang ke bon na birsin o alang kiin ke la si jarang asigi diyo ngirin jang na kavya nagi ye jisi ilalolin huwa ini illo namas immin manatu aba illon kise na duoke na kwel asan illon kasmin u in alan sika duin uresi daraga wala kasan duin to yun kwasi daraga madik songwa takatini asan jiki yung kwa jajanga diyong isi jalon idi na diyong ila songwa tarage nan songwa kwasi kusenga lejengitia abazi kavya abazi ila faaling ereng isi walagal abazi falin kwansi jalun ne diyon kwansi azanuba hasi mungi nani duwe ne yon kwa kalwelelang ine in rimenga ila ugasmin ato aglabia tanga wabongona bagila kida yon warreling sungwa ngereng bakinge kwa jajangana ikinga sibule duwe nama zana ujuma nama koronga kayi na derenga kayi na duwe ni juma nasing bizat dayin buru diyo durenga ni juma nga kayi nang kagila nasiya an ko esi utonga jitinga ko hata tin din iyai bole din bai bole din iyai bole din niwai ba aki dog bawre duwa na duodi ko na ke beleto birsin wala galan nim beleto ga birsin boro duodi ko na ma yesi kavya na ma yesi ko jibulo ma tu ila ari yesi min dio ila duo alye den kilikya wala gal al ilonga nasi in lenga sa tala kya na induo si den ta bumbulo ila lo alenya tagaru asin anjano ba wala taga asin jeyi ba wala taga daraga asin piya ba mara ila kavi den dio fingiti na yezi shayin envi na yezi kilmo fuye indelin na kilmo sondoro indelin na toye ngalan farang asin duwa kirsi kwa ila nama wajay ato kana mawel ati juwara duwa njanga ina sa din taala le diel alan jan na jagil ay diyo yi na din tongin kwa le duwari ke na siya kwa jokke na kwel asin jijarin walagal aisin jumon walagal aisin min in u asan duo ko jo jihon erenge ne ji jola san yesi daraga ja ne ile yesi ile ride ya izaka ne ji yesi ile lole nga jaranga bola hima ile lole nga zaba watu mungkin ile real dio ke ile asi yesi dio jan ka bai ji si am shoya gida na mai am na mai am na manin kavya na manin falguro maran aba el ne jannas min dio gabli ne ji si ami bana jannas yesi dar inas yesi den daw jumon ne yesi jasa ni ay ngami ba anje na manim falkuro ilolen kana mo welalen aywa mo welalen inwa kise worre kwa unus kan kain kain worre kwa ankin ko je yakal unus duo duo den to ngin kwa anko je lo ille dalin futu aje ba alan jone injwa ka al anyalan ba sunwa unyo na songon umon ne en na duin to yin kwasi ani na kamma na kabilolo uto ker nga kay ne kelele so futuge ji ma di ke an bon na gorre ba ne jegil yen dien dio ngeren kaskay kaines kay na kaine yesi wi na kaine yesi kojofi na kaine ina lomba asan yesi kojofi ila lore nga se kojojke ahinin aran kayesi ila baye juzu wala gal jalung aji yesi semaya kangi na kai nan wa idina jiyesi lo ila yesi weyni jiyo na ila si jeya nas akim na jiyo nas dawaja in ine na makwel kisense orre kwa duo biduo al ilong nas dento ngin kwa ke au nas kien kwa jajama si long dien jawla na dien juwana dien mashine kien uto nyati ni kwen haraka ayien kawe wala gal ngunyi nga yiyan kunyi nga asal long. Idi na jia ba kien ba masi nga kari juli ti basi nga long ato induwa si kabulong na induwa kaske na ilong asang kakya. Marang abaji kien ba masi ya juli ti ba warra doonga kwa jaja nga songwa kayin na iki nga si bulal kwa jaja nga songwa kayin kise naki liyadeen julo na kien uto nga si songwa indalang asin kalumba wala deng arra angkerengel ba. Lezali orre kwa ilo sing unu futu kaitule deli ni kwen ina jwaba al juel
asan tongin kwasi lo ilale jarin aljelungin yine kwa kule an daraga ila ti atin jejiyo ba san ja falin ila si lo fi ke ana simpia nani duo ker mun ke atin atin e je janga ba duo ker do min jegile ila lolen daraga ba simpia mara duo ker ila duo falin ne duo tongin ai ba ka ina na mai in irsin anan daraga ila si sun kulun al ila na sun wata gatini daraga lan kulun ayi diyon ato adi jike ambon asan duo bu duon den kusezi jalun den dio den kuse kai ne den birnya kai na kage ne zi e tulle a buridia na kage ne zi tulle a buridia ba asan daraga nan jaw aba ato ki din to ngi kwang tarasi ni ngwe mbongo ne ke ngang gorre ba ati king e forengage ati din to ngi kwa apanga gene ke ngang bongo na gorre ngi tarasi ni ngwe mba yemba sin kalnga ji ay lo lengi ase yanga si jeril na kayal ilong asen ji yanga si ira lo leng e jaring na kabele ngage ase gigi yanga si jaming na kilabele ngage si joye si ay tirin tiya wala ay si temel den surile ase jijwa batini nya kene si dio uri apa ke na toye ngalam bau ila uri si na ma duwa kwa lasa nyingi marangiyo to abaja na zanyingi ba janne na masinjwa ato ji abu filan kangin si jayu jam wala jola njenes kan gaware wala faga si jundon domi wala jola lang faga jusun jundo wala jola lang kaja ayi duo mara njia zin jalun ba ila abu matisin tar dia dike wala galin den sur wa jadi kene yesi wei lakin mara njia jio basen yesi den fuyi dio wala gal den turge dio jilmo ne jagil ya otto na steri ba na fala kuriti ba yesi lodi se kene wey wala kabulon lolo khalas otto ay koise sko a waja ke ba abona masin kwa ko koise ko maran jijjo la na yesi jilmo na jagila ya lin berengal al kirei wala lin berengal tulle yesi gal la tulle wala ba bele ki asa dain borun ko asikiwi na kamin e imbere e kal tulian duo annin ta bani aba ke banna ruba ba gisin kwa kal tulian idina ki tulle an sursis e fingiti nes a tammin vi wala gan na idman jawarti nuka akit asamba ka in arambas tulle falizali urre kwa au kise neskain e jabil karikous na au nakain kilma kaungi na ilong ina waring ngila ato ami ilo na jure nga ge ba imbereng oni na tari an oni na unyo e nes doing alti doing yesi na doing basi songo nga denga maranya tinas ke balang ki dengi ana ki den ba kursingol ayi dien karake ayi bi ay bendering ne jaldi ya ko yalti di anai ko yalye iya alti indin kwei wati zinji bele wasu nwa janna kwa la yungi skwa. Ji matini rei jang wa matini lodi le jang. Nama kie birsi ngo. Lakin marang di nya si ajangu ti batang injwa. Ji iya kinso ka hibindel. Na kie ngira na nji ngo na kie ngutu anji ngo. Iya ilo iri asi kilma kia ngata wale bo undul jizine zbereng. Na jio to al joro duan jani di nya nasi nangkwa akit bang uja. Anin da kya janga ba alang ka jagi alang utonga kele si jagi ali longa alang sin jie si jara ila lolin asan jaring. Lezali kwarre kwa ki nama utonga so nga kain na ilong alang ka ungi tina kalun. Jari dali ni kwen inalai ba walagal in ukas min u jari in asan ji duwa kere si jaring. Beza din to yung kwa si asan jaring in u eri apus min. Nan tala apai dingering in tala sika ilang amin wala gan imbele si ilang amin ki se worre kwa ne ki oto aboko wala ke gila ne kwa si dem buru si ku kwa kerang kaldi ki sense
kwa kerenga mi lo ne dine le la wala gal buru kerenga kwa ki gavale ka ilangi saldi idin gudong koranga gene skiwidi ye ko era sang ile duosi ilong e maidi gieden suri le la fei na dog den juru al teye ko joja sa ke bana bo maidi gi ri wari al ye ko era sang yesiden intim ne ilya au izle ya asa kuroke walgal oton so gene si jawla ya se taka kuroke anan ba marafa mvia na dik o ispia maran kida sa bangare ngulun atin si kuro jan ati si kuro jan ba egal kire kire ba dingir ke banjo na ja ba dingir ke banjo na ja ati si kuro jan ati si kuro jan ba faki se wore kwa nama wera ngwa ami illoa na jidin jari wala gal di nuyi jari ngerin ke nu ki dorato gelwe ngi ne ki koran so nga gelwe ba nu to ba jawnga nes gabel kirin nga jello ba jawnga nes gabel kirin nga jello na jano si ki koran so nga jigin indal ngi di nga bal abonga ge lolo amonga dok amonga do si thala kin den abonga ren asallong yal indere rei nger bungo indere rei kiki skai ti ene gorre kawe kiki askai ti ba inji ka ene jaw o jene zardi alan kavia in o jene zauriti alan duoger a ena bane di ho jin dio kri ato ai si jemu o ne din gut ai si ka wala gal din e rei aljio ne jemu o kiki sbaiti ne kiki ne aruba na doral jundulengi ardil de andel jumana tuwo wala beledi jumana zuwo ko ana juru la kariba wala duwore gis yani ina kin tafasilu kul kangi asandi jawul si e testeza alan jegil man dawlwa ga bana kariti ki doradi ato ami ilones utu juona juena lan taridi ja kaba jawngi tine ila utu sen na hawa kenes bow ba jawngi ti ine ni no ta ki jelung aran ka ja aran jela nes ila sabang renja aran utu sabang ral te dawla te bujawti aran gis utu abo ba aran ta gaji din ni ngira jiro ne din tare ila ja kazalik ki oto do ba indaran kan ame ilone jelun dulo dikene zisi walgalna dora dikene dawlo undul maatu bo ujja ira dora dawlo ngi sasan juri in unams u apamin alkayin wa kisi e utonga gidal gisi walgal ka utonga ge aranji in ujja ne siyasi juri walgal ne jasi alanki ko jajanga wala gal dawlo akariba ka inzi na irsin ilolen ne gi udonga ba ma sunwa ge nanga irsin o na ma wel do galan si dai sawo kelkam ne ma inga na do e ille sunwa kirsin o a na ka bara fatta sa min kin kwal kai ne ka wudiya ne ki en e gis do ma aden ka we ne ko kital kai ne rimmen ka we ne ko kital kai ne skel ka me au na kain juruwa ilolinka inala lomba jano alki doratogi lakin maranke enkoranga sunwage maranje aisin jumon kin jano enkoranga din tongin kwale din e kwa kidal dile dakige aisin jumon asinji yasi daraga ya sunwa banogi na dan sawakil kam namukin na dan berdugunko.